0: kinahanglapan hangtod karon wa pa siya nagdawat nga hinabang gikan sa aktor. Kahinumduman, nga ang biktima gibanggaan ni Ninyo Mulak sa dihang nakatagpilaw kini sa iyang pagmaneho.
1: Bugti sa preso, itandis dolyar ang mga salapi sa kalibutan ni Magutloa.
0: Ang US dollar, 62 pesos o 83 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 86 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos o 1 centavos. Kinichang dollar, 45 pesos o 20 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 46 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 84 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 73 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 11 centavos. Euro, 72 pesos o 60 centavos.
1: Inyong nabating balita sa Tire Queen, Goodyear Servtec, your first stop in first class tire service, Dalan Financial Pitting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Agig panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtec ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang gugma sa pamilya, dili pinili. Gihatag kini sa Diyos isip regalo nga dili matubos sa kwarta.
1: Mong kanto ang nagbagang balita ang karubutangan niyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol sa Ligan sa mga Bulanon, DYRD. Sa nga nusab ni Sir Rachel James kang Gilbert Tulop ang ito ang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
0: O gini, Sigli Orcolio ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD, may buntag. What a 2.3 KISS FM.

Kining na sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: the best view for you.
1: Tingo, sa katawan.
2: Okay, mga higala, daghang salamat sa tanan nga nakapaminaw karon sa B 927 Bohol og labaw sa tanan sa mga listeners sa 102.3 Kiss M labilag yun sa atong guwapo update buutan nga DJ si DJ Cyrus Da
3: Boxer!
2: May huntang ni mo dyan, sir.
4: Okay. Walang personalan, DJ the Virus. Okay. Bitaw. Salamat kayo, partner, sa itong mga listeners. Thank you so much, no? Tanan na itong mga, kwan, sa itong mga kaigsuunang bulanon na binadiri sa First District. Thank you so much. May pagpaminaw sa tanang mga naka-tune in, nakalag-in sa V92.7 FM Bohol o gimnosab sa KIS 102.3 FM. Nakahook up ta karon may gala, no? Karong mga orasa. So 8 to 8.30, nakahook up ta sa KIS 102.3 FM mga kaigsuunan.
2: May muntag ni Sir Erwin Saki. Ari ni Chris Anjar Kamo, mayong buntag. Matod pa niya, good morning mga idol. Onya Peter Douglas, mayong buntag sir. Matod pa niya, mayong buntag si Romy Sir Dan. Ang Ginoo, magalamdag kanunay kaninyo kay kamo ang nagdala sa tingog sa katawhan. Salamat sa inyong programa kay Y Dapig-Dapig.
3: Salamat
2: kayo sir. Nadyo kay kwan ba? Nadyo kay premium ane karong pipila ka mga adlaw.
4: Pipila ka mga adlaw. Muna gingong atang eh.
2: Atang sir. Peter Douglas. Julieto or Julieto Bullets Mix Sato Mayor. Maayong buntag. Nagtanaw sa live sa Facebook from Ubuhan District Tagbilaran City. Salamat kayo Sir Julito, no, sa imong pagbiyo. Unya.
3: Okay.
2: Ryan Palak watching live from Kutkutan, Valencia, Bohol. Salamat. Ranilo Kuyag na Birnat. Sa Birnat or Bimat. Good morning mga sir watching from Lubugon Duiro. Baltasar Ilman, salamat og mayong buntag.
4: Okay. Ato sa tibayon partner no? Atong higala dia si sa Global Fort no, si Sir Kent og si Sir Dennis. Thank you so much kanunay nga pagsunod sa tong programa sa kahanginan diri sa B92.7.
2: Salamat kay sir og may buntag.
4: Niya atong great food partner og belated happy birthday ang atong pipila ka mga sakop sa konseho sa syudad sa Tagbilaran no nga naka,
2: pipila daghan dai.
4: Oh, kuan sila partner? Lima.
2: Nag-birthday dungan?
4: Dili wala na siya magdungan lay-lahi og pizza
2: mo ba?
4: Lay-lahi pizza pero murag maong buwan na or nine lang buwan. Si City Councilor Edi Burha. Mm-hmm. Unya si City Councilor Bibot Budlong, si City Councilor Tim Butalid, si City Councilor Dudong Gonzaga, og si City Councilor Gian Bisas.
2: So, atong kantahan do ha.
4: Atong kantag Happy Birthday to you.
5: Happy Birthday.
4: Oh, happy birthday. Unya, nganong ako ning great partner?
2: Kay murag na padungog-dungog ka.
4: Ha? Gapag dungdung.
5: Happy birthday!
4: Dili kay kagahapon partner. Gihimo imbis kay ang session magkud sa tong sanggunian panglungsod sa syudad sa Tagbilaran. Gihimo kada Martes ni sa alas 2 sa hapon. Pero tungod aning mga
2: birthday
4: celebrant ilang gi-held gahapon sa buntag.
2: Ah, nakabaniyog to dahil kagahapon niya.
4: Ah, siyempre.
2: Wakay nga no, magbunibuging na nun. Mga may problema ni mo ba? Kay mga nana, ganing mga kaon-kaon. Imo mang suluhon.
4: Ita
2: ni pagkabutang nga.
4: Wako kay Bao, partner nga. Wako kay Bao nga, mo dito'y mahitabo ba humang sisyon.
2: Sosayang nga.
4: Nagahuna-huna, bitaw ko ni mo, usa ka to sa partner room.
2: Sayang nga sa bakasiya to.
4: Nabakatoy gikaon.
2: Ulahi mag-upirmi ani. O di magkakahiring ining kalakihan eh.
4: So mas may na partner, kada sisyon koyog ta. Basin na igrasya.
2: Hina ko sa hiring kanuna eh ba?
4: Di, kwan partner ka
2: na. Sina lang, at least dito ka. Salamat
4: po kayo. At least na, naiga represent.
2: Salamat.
4: Oh, nindot magud pod kay lagi naisalo-salo, lingaw-lingaw niya, murag banding-banding pod ba sa atong mga magbabalaod sa siyudad sa Tagbilaran, partner.
2: Okay. Belated happy birthday lang niyo tanan. Edgardo Baligot, good morning mga sir. Shout out sa mga kauban nakong mga Trika driver, amping ta kanunay, God bless us all. Salamat no mga tricycle driver diha, murag narba mo inindot nga balita kay aprobahan na ang inyuhan na pong gipangayo nga tag 20 na ang minimum nga plite. Pero naapoy bad news kay musaka na pod garong sunod semana, dako-dako nga pagsaka.
4: Musaka na pod.
2: Ang gasolina.
4: Before ana dahil text sa atong mga higalas Global Port no. Good morning. Good morning pod Sir Dani og Sir Rome. Okay, salamat kay Sir Dennis nag-text no niya ni Sir Ken. Thank you so much. Okay, so niya o sa to, asa matag good news, bad news?
2: Ato sang balikan gamay to, atong isgutan ka ganina ha.
4: Asa to?
2: Kato para basig ma-misinterpret nila ba o niya. Taas-taas pa Pitagoras. Katong, ako lang gikaut man God, katong word nga patas ba? Patas nga presyo.
4: Wa pa di ka kamupo na na partner.
2: Ako katong dugangan yung spling gamay. Kaya basi yun niya, makaingon sila nga, kuwanta ba? Akong dugangan akong explanation. Kaya giganahan man God ko sa word. Sa pamahayag sa tong gobernador nga hataga na tog patas nga presyo. Dili lang unta ang mga turista, kita mismo nga mga bulanon.
4: Oo, siyempre.
2: Karon na nga kong pangutana, asa ta dapita makakitag patas nga presyo? Diri sa atong probinsya o sa atong karong tanan tong palibot. Asa dapita ang patas? Halos tanan nagmahal. Halos kada semana kada adlaw ang presyo sa mga palaliton, misaka, mimahal. Pero kung ang atong sweldo, ang atong income, mga higala, wa man nagpundo. Asa napita karon ang mapatas, ana?
4: Mapatas?
2: Okay. Hindutunta paminaon ba kung ang atong panggobyerno mangita og pamaagi, harun mamahimong patas. Patas.
4: Okay. May
2: maura na akong ipangita.
4: Patas atong ang pagtagad sa atong mga turista, patas. So dapat, mag-una, nga patas po ang ato ang pagtagad sa atong mismo nga mga kaliwat ni Daguhoy.
2: Patas po ang atong pagservisyo sa mga bulanon, way pili-pili. Ug muhatag ta og bugas, patas.
4: Dili kay
2: diba?
4: Di mapod kay katong bugas partner. Ikan man tos nasyonal, ilaha man tong kuan nga mora ni siya makadawat. So,
2: maugani.
4: Pero ang probinsya sa Bulacan.
2: Pangitaan kaya na itong pamaagi nga mahimong patas. Kaya giginahan ko na minaw anang word nga patas. Hataga na itong patas nga presyo, patas nga pagservisyo. Giginahan ko anang word nga patas. Anong gusto na ko ng palapdan?
4: Patas nga swildo.
2: Naabat ay patas nga nakita karon.
4: Ano naman, wala ka kakitag patas, partner?
2: Nangutanar ako.
4: Nangutanar lang.
2: Nangutanar ako. Carmen Lupirnes. Lupirnes. Good morning ninyo duha, mga sir. Matawar ako, di sana ay problema. Salamat kayo. Salamat kayo si Ma'am Carmen. Babae din. Salamat kayo.
4: Dahil chat.
2: Ang sama ingon.
4: Ingon nga. Sabaa sa ibong kauban, uy. Magbukta. Pangla hotel.
2: Normal nang banha kay naata sa radyo man. Ang dibi magkuan din eh. Nagtingog sa katawan kun among gidala din eh.
4: Tiyo ba nga daghan
2: tingog.
4: Nya kita ra duha gatingog.
2: Gatingog ra mo mabanha gyud. Pero malingaw mo. Malingaw mo
4: kay paminawa lang, di ba malingaw mo?
2: Bisan o, gipagi-agi lang ito ni katawa, pero matagpulong among gibuhian din eh. May unod.
4: Bilinhon.
2: May unod. Naipikto sa mga katawahan, labi na sa mga bulanon.
4: Pero partner, naipatas nga ako na inumduman.
2: Masa may patas? Ngayon mong nahinumduman?
4: Kanada yung kanunay sa ka presyos gasolina. Patas matatana, nag-antos.
2: Patas at nag-antos.
4: Patas ang danan.
2: Sige, nakamubo na ko sa word ng patas.
4: Nakamubo na ka?
2: Ato na ta sa imuhang lain nga isyo.
4: So, may nang
2: mag-mubo. Iganahan magkukuha ng award.
4: Sige partner. Ani, patas po tingalin eh. Ani, kagahapon lagi sa sesyon sa itong mga magbabalaod sa siyudad partner. So, giaprobahan na dito ang ordinansa. Kining, so may tawaganin niya. Kasi ako sa basahon eh.
2: Ordinansa nga musaka ang presyo sa plite, minimum nga plite sa tag 20.
4: Adi ko ani siya kanang resolution rin eh. Granting operators, drivers of motorized tricycle for hire in City of Tagbilaran. Provincial authority to collect an increase of 5 pesos on the existing regular minimum fare of 15 pesos. So, may mo ng 20. Reducing of 1 peso the existing 3 pesos for the succeeding kilometer.
2: So, sa ipasabot... 3 pesos?
4: Oh, 3 pesos man. So, sa ipasabot, reducing.
2: Kanang kung kwan? Succeeding kanang...
4: Malagi. Ang succeeding, di, reducean o peso? Or additional peso?
2: Reducean. Namo, bitoto nga, dos na ang succeeding.
4: So, instead nga, tres ang iyahang succeeding kilometer.
2: Mamanay hangyo sa mga driver po.
4: Okay, karon man good. Karon ang existing karo partner.
2: 15
4: pesos ang iyahang minimum fare. Unya, 3 pesos ang iyahang succeeding kilometer. So, kaning sa resolusyon, nga gi-approvan kagahapon, nga kining may tungod, nagtugot sa kining provisional authority. So, gidugangan ang 15 pesos nga minimum ron, gidugangan siya og 5 pesos. So, mahimo ng 20. Mahimo ng 20. O niya, kining 3 pesos nga succeeding, na may reduction nga 1 peso. So, pasabot, 2 pesos ang iyang succeeding kilometer. O niya, ang kuan lang ani partner, malagi no?
2: So, asay patas na naron? So, explain ang patas.
4: Awa, nanguta na magkagpatas. Ako sa tiwason. Mauna, sa kaning kuan, kaning maong balaod, dili pa ingon nga tungod kay approve na gahapon sa sesyon if mo pwede na makakolekta atong mga tricycle driver, dili pa. Kay kinanglan pa man ni siya, pirmahan ni City Mayor Jean Yap, o niya i-publish, then expected ko noon ma-implement ang iyang effectivity ani by September 21 pa.
2: So 15 pa ron ang minimum, karon 15 pa.
4: O di pa pwede ang atong mga driver, atong klarohon ha, sa atong riding public o sa atong mga driver, giklaro man ni City Council of Burangapon nga, dili pa pwede makulikta ang atong mga driver.
2: Why labot multi-cab na ha, tricycle na na?
4: Tri-cab.
2: Ang
4: multi-cab ani, under man na siya sa LTFRB. So kaning, sa tricycle na siya mga tri-cab. So, muna nga, kung doon na pananglit karon, no, although, depende na po na sa pasahero kung musabot. Pero sa pagkaroon, kung doon ay mangulikta o 20 nga minimum, matawag pag yun na siya nga illegal. Kaya wa pa man ma-approve. So, onya, ang effectivity like ano, karong pang 21. So, once ma-implement ni karong 21 pohon partner, makaingon kung manguta na kaasa may patas ani, para na ko, patas tanan.
2: Okay. Ano naman ang minimum?
4: Ano naman ang minimum na kulektaon sa itong mga driver? Anya, mo na po na
2: sa mga driver,
4: mo na po na succeeding kilometer.
2: Sa mga driver, makaingon tang patas. Tungod kay gasigig, mahalang gasolina, misaka po dilang plete.
4: Okay.
2: Pero sa mga commuter, dili patas. Ano man? Wa man misaka ilahang income.
4: Ang sweldo, ang musaka. Ang sa sweldo. Pero mo, lagi.
2: Dili yun ta matawag o patas tanan. Kay nagyoy, naipit.
4: Naipit ang atong mga riding public.
2: Nay, mingyong ta, patas para sa ila ha. Pero para sa uban, sakit sa bulsa.
4: Labi na og kanang...
2: Okay ra, og mingyong po doon ta, nga nagmahal palaliton, mahal gasolina, sakaan po gamay inyong sweldo. Waman!
4: Wapagani mo sugot ang tripartite nga i-increasean.
2: So, mo nang dili. Dili sa kalibutan, di kita kitag patas.
4: Ang samaya tumakitan.
2: Di kita unfair yun. Bisan pag unsao na to, uway patas din sa kalibutan. Ang makalaluoy kanunay, kadtong mga tao nga naa sa laylayan, kita regyod kanunay ang magagwanta. Pero watay mahimo, ano mo man itong papel?
4: Mo man itong papel
2: sa kalibutan.
4: Posible.
2: Magagwanta.
4: Posible man ang mabasa, posible hindi. Mabasa.
2: Papel. Matod pa ni Edgardo Baligot, walay patas yun, sir. Wala yun. Dili kita makakitag. Pantay or patas, bisan asang, bisan sa pagserbisyo sa atong panggobyerno, way patas.
4: So sa ito pa, katong,
2: na itong nakita, ha?
4: Katong hangyo sa atong gobernador nga hataga na itong patas, dili mo sang-ayon.
2: Kaya kanamang kong word, kanang gibuhian ni Gov. Ares nga hataga na itong patas nga presyo, ang akong gusto, dili lang na sa presyo na ito ihatag sa mga turista.
4: Apil sa plitihan.
2: Kundili sa pagserbisyo mismo sa atong mga leader ngadto sa gobyerno.
4: Di patas naman na partner.
2: Og paghatag og mga ayuda dapat patas kanang wa basa ko nang gingon niyo na oh. Giganahan kayo kung naminaw anang word nga patas
4: patas oh, oh.
2: Maunay akong gipangita og maunay kanunay na akong gihandom nga muabot og mahitabo unta na nga patas oh. Labi na muhatag og ayuda oh. Muhatag og mga tanan na oh hmm. Ha dili dili unta pilipilion oh. Ha imagine nun, magunin mo, partner.
4: Dili magani patas ang panahon sa eleksyon, partner, nga kinalang kagbuto.
2: Imagine nun, magunin mo, partner. Naakay anak na po kabuok.
4: Napulo. Unihuman.
2: Kung kantong tulo kabuok, hataga ni mo tagpo kakilong bugas. Asa may patas sa to?
4: Niyang uban, taglimara.
2: Bisan pag naay mga kwarta na to, pero nagyod to sila ka hiubo silang kasing-kasing.
4: Kayagot-gut.
2: Okay, kita manggod. Nangita manggod na kanunay og pantay nga pagmahal.
4: Pantay? Oh.
2: Pantay nga pagpansin. Ha?
4: Ansa pa?
2: Patas nga pagtagad. Ning ganahan di ko ning word nga patas ba? Pasalamat ko ni Gobernador Aris Umintado nga yang gibuhian na siyang pamahayag.
4: Nga gitagaan.
2: Kanang word nga patas.
4: Gitagaan tag word nga patas.
2: Bisa kana na lang ako nadungog nga patas, bahalag. Wa na ko nakita, nalipay na ko. Nga ang atong gobernador mibuhi og word nga patas.
4: Naning kamot, nanawagan nga ngadto sa publiko nga hataga na to patas nga pagtagad ang atong mga bisita.
2: Ang problema ana kay nanawagan ka nga hataga ni mog patas pagtagad ang mga bisita ang ibaos pod karon sa mga bulanon ayaw na lang kunyog apila
4: yatag
2: nanawagan pod sila yata na nanawagan pod sila sa gobernador nga hatagan pod unta og patas nga pagserbisyo. Ana mo guni. Ikaw ang may buhi, ana. Mao gani.
4: Ano ko ba? Dili ba dai? Unsa may nganong ingon magkag
2: nanawagan ra. Wala ko miingon og dili ba dai patas. Ibaos pod na to ngadto sa gobernador.
4: Suklian.
2: Hatagi pod mi gob. Og patas nga pagserbisyo. O kami ingon man siya, hataga na to og patas nga presyo ang mga turista. Nindot man kay na paminawon. So karon kita na po'y manawagan sa gobernador. Hatagi pod mi og patas nga pagserbisyo.
4: Subot pa sa
2: patas nga pagtan-aw ngadto sa mga taong naa sa laylayan. Patas nga pagsulbad sa nagkandaiyang mga yangngo sa mga bulanon.
4: Og patas nga pag
2: pero wala ko miingon ha nga wala sa mi hatag og patas.
4: Wala,
2: nanawagan ra ko kapil. Katingog man sa katawan ni atong programa.
4: Unya patas nga.
2: Kamo diha, di mo manawagan? Sa atong mga leader nga hatagan tag patas, kisa pa kuray taga ang patas sa diron.
4: Dili man kay kisa pa may imo hang giingon nga kamo nga ikaw may ga-represent sa tingog sa katawhan
2: kita na dayan ni. Matud pa ni Peter Dublas. Matud pa niya. Ang pobre mo samot ka pobre, ang dato mo samot ka dato. Carmen Lupernas, naka-relate jud ko. Ana nga word nga pata sir. Nawatyo na ago paligot. Good morning.
4: Usa kay ihang nganong naka-relate ka siya.
2: Nindot man guna.
4: Nasa experience. Nasa experience. Man siya.
2: Basing nasa na experience niya. Murag wala mapatas. Wala mapatas.
4: Wala may negative.
2: Ano, giganahan mo kukuha na namin. Kasi gobernador ko na mismo gikan nga pamahayag. Pero ang iyang panawagan sa mga tao nga hatagan og patas nga presyo. Mao na niya kay mubalik manguna nimo kay ikaw may leader. So manawagan na pag karon ng mga tao, balik diha nimo.
4: Isubalik.
2: Maluoy ka, hatagi pod ang mga bulanon og patas nga serbisyo. Pero wala kumingon nga dili patas ha. Panawagan na nato atong panawagan na sa atong mga leader, sa inyong mga mayor diha nga hatagan pod unta nila og patas nga pagserbisyo ang katawhang bulanon. Nindot kayo na. Diba?
4: Nindot, good. Kasi ako yung maglalis ka na. Basta patas.
2: Og tiwason patunay mong pamahayag sa gobernador, daghan ba kayong nindot at tunga pulong?
4: Ang sumanda eh. Pa dito matiwas?
2: Isa naman ito kay Stansya, imong gibasa.
4: Nahurot na natong usap kauras nga discussions patas.
2: Nagita ka? Kanto o gato yung hatagan o pagtangad tanan i-word for word na ito itong iyang mensahe. Bisan pag upat kauras, ita mo humanan ito.
4: So kinanglan.
2: Taghan pa makayo ito mga nindot ng mensahe yung ta. Basahan ko tro.
4: Atong basahan ko tro. Asa man to sumpa to? Ha? Asa man to ikaduhang
2: sumpa? Kuan ko na, importante na, kay pamahayag man na sa atong gobernador.
4: Siya go'y gada sa tingog sa probinsya sa Bohol.
2: Manang importante ang bawat salita. Kailangan. Ang matagpulong nga gibuhian sa atong gobernador, sa atong leader, importante na kaayo para natong katawhang mga bulanon nga hatagan ginatong kahulugan.
4: Mura ba kag naa sa kwan pagdat kanabi tong si Manasanta kanang City Palabras.
3: Nag-City Palabras.
4: Dey, dere, naikadua.
2: Ay kadua. Sa maikadua.
4: Oh, ikadong stansa. Okay. Dili nato gusto nga ang bulanon mailhan tungod lang sa usa ka viral nga istorya apan dili usab nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang nato sa pag-ila kun asa pa kita kinahanglan nga mag-improve.
2: Ninduta, no? Dili nato baliwalaon. So karon kay daghan mang mga nagreklamo nga mahal gyud ang palaliton sa Bohol. Usaon ka nato, usaon ka nanla paghatag og kuano, pagtagad? Karon mapatas?
4: Dili gusto ang atong gobernador nga ang Bohol mailhan tungod lang sa viral.
2: Historia. Pero sa musugot sa dali, nailhan usag yun na sa nakapaila sa Bohol.
4: Apan dili usab, nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang nato sa pag-ila kun asa pa kitang dapita o asa pa kita kinahanglan
2: so,
4: na mag-ipro.
2: Sa to, mailhan nga istorya.
4: Adi.
2: Pus man good to. Pus man nga nung istorya man. O istorya dire sa radyo. Kanyang istorya man ta dire.
4: O viral man to, viral.
2: Pus man to.
4: O sa ka-viral nga istorya.
2: Na ba istorya nga nag-viral?
4: De ba murag sa lain words post man to siya pero in general terms pwede na nato maingon nga
2: picture man to
4: istorya
2: istorya nga picture to
4: history or pwede po nato inyog newspaper.
2: Okay na. Pero murag napasil ko sa word nga nag-viral nga istorya
4: mangod ayo na da ginota partner istorya post na lang sige post
2: ato ay correction nimo ayo pod lain pod correction nimo
4: wala nato
2: sa gobernador
4: wala nato na correction ni
2: viral nga istorya
4: gamit lang taglain nga term
2: post na lang
4: post na lang
2: kayo ang nag-viral post man di man istorya
4: pero history ra man gihapon to
2: tuwa dito ang mga comment na tuwa na dito mo ano to idagdaghan mga comment naman to.
4: So pareragudan ang mga nahitabo sa kinabuhi ba? Histories kinabuhi. Ah, sige, anak. O niya, asa man?
2: Sinsano Yero, patas sa duol sa luwag, mga idol.
4: Ay, duol sa
2: patas
4: luwag.
2: Patas sa duol sa luwag. So, aso, kung sa to yung gingo na? Kadtong, nalimtano na ako to.
4: Ay, natanaw. Wala kayo masa, magkong ka. Ah, balik.
2: At tagdon po na to ang mga reklamo. Sa to?
4: Lagi, matod pa.
2: Hatagan po, dog.
4: Dili nato
2: baliwalaon.
4: Dili nato gusto
2: baliwalaon
4: nga ang Bohol mailhan tungod sa usa ka viral nga istorya. Dili gusto lagi nga mailhan maila. Apan dili usab nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang nato sa pag-ila kun asa pa kita kinahanglan nga mo improve.
2: Okay. Dili nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang. Makatabang nato
4: pag-ila.
2: Pag-ila.
4: Asa pa. Asa pa kita.
2: Unsa ka no? Unsa kay buti pasabutan na no?
4: Kinahanglan nga mag
2: dili nato baliwalaon ang mga reklamo. Unsa ka tong reklamuha nga makahatag nato?
4: For example, kanto nag-viral.
2: Kaning patas, money. Ubo na tong gisulti pud garon. Dapat dili ni baliwalaon.
4: Dili gud po na baliwalaon.
2: Kani atong gisbutan nga patas? Dili baliwalaon. Medyo nalaom-laom na gamay. Pero dili na lang ko mo komentaryo ana kay ko mo komentaryo ko ana murag. Murag daghan ang layo ang ma kuan ba? Layo ang maabtan.
4: Dili nato, dili nato hatagan og kanang daotan nga meaning
2: ang ato. Hindi na ko mo komentaryo ana. Anang dili baliwalaon.
4: Ang ato nga ato lang isabwag ngadto sa ato ang mga katawhan pinaagi sa atong programa nga tingog sa katawhan unsa ang mensahe sa atong gobernador nga gusto niya ipaabot ngadto sa mga katawhang bulanon.
2: Mangutan na ko nimo. Katong post nga nag-viral, unsa man to? Reklamo to? Unsa man to?
4: Ayaw! Reklamo.
2: Ha?
4: Reklamo to.
2: Reklamo to.
4: Reklamo man to sa usa ka.
2: Ang mga comment ato pati man daghana na grabe man to comment niya mga negative. Daghan man kay itong comment dito, buti pa sabot kadtong mga comment dito dili to baliwalaon. Tagaan tong pagtagad.
4: Maotoy makahatag o kanang ingunta makapabuka sa huna-huna o sa mata sa ato mga leader nga unsa asa sila dapat gakuwang.
2: So aksyon nato.
4: Unsa ilang himoon?
2: O, so aksyon nato.
4: Mauna ni usa ni sa kaning gihimo nga is official statement sa to gobernador usan ni sa mga lakang or action nga ilang gihimo sa side sa to mga leader sa probinsya.
2: So may action na mahayag pa wa mo reaction.
4: Action na magihapon ni siya at least nana kay gihimo nana kay opinion o pa mahayag nga gipagawas.
2: Pero pay buhat.
4: Wala pa abo to usa man actual or
2: mo na gingon nga.
4: Sure.
2: Mo na gingon nga. Buhat sa ang
4: buhat pa sultion.
2: Sulti sa may pabuhaton.
4: Sulti
2: sa may atong pabuhaton. Pero pagkahuman, ang sulti na may pabuhaton.
4: May pabuhaton.
2: Kato, gipabuhat sa ang sulti. Ang pamahayag sa may gipabuhat. Inigkadugayan na ang buhat na may, ang pamahayag na may buhaton.
4: Ang buhat na may pasultihan.
2: Kato siya, ang buhat sa is pamahayag. Kay, og tanawon to nimong mga comment dito, mga reklamo, puro mangutong mahal kayo, dahilar kayo. Puro mga na ba? Hagbay ra man na, hagbay ra na. Wala pa na natagaig.
4: Natoy usa ka post po sa itong higala ba?
2: Higala.
4: Ingon siya nga, nganong sige mo mag-araba nga, nganong mo reklamo man, kung mo reklamo mo nga mahal ang baligya sa Bohol, pero mora gud kitak mga joke-joke nga kuan kana magbalon mo.
2: Ayaw! Turista magbalon. Nasamot gani ka income tong mga kuan, mga...
4: Malagay kayo joke-joke ba nga reaction ba?
2: Nasamot nga...
4: Di na mo kita.
2: Samot. Asa po ka pasodlon sa restaurant sa mga tourist destination. Bawal man ang baon.
4: Mismo gani ka nang kana ganing ato kantong mga public beach maligo ka. Usahay gani na dili public ka nang private.
2: Nga, bawal man daw magbalon.
4: Magbalon. Mao ni sa mga isyu nga nakapapukaw ba sa ato ang mga leaders, dili lang sa mga leader kundi apil
2: sa mga dilantan mo tiwasog basa.
1: Kini nga Sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: The time is 8:30 in the morning.
6: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Hey, fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindiella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited. From September 15 to 18, come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cindiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cindiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
9: DJX 500.
10: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
13: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance at Travel

0: September 26, this event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
5: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
6: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City, at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luyan yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
9: Uy, bari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
10: Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad

0: kaana ka ratuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamiti ining mga medical nga pribilihiyo sa kalain-lain nga ex-medical center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mag-share, Marie. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa ACE, Marie. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige, Marie, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Marie? Ugmatayon, Marie. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical ACE Center Medical Bohol. Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Yes, yes.
6: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
7: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
6: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
7: Sa among mga kakiss.
6: Sa mga kabaranggayan.
8: Number one.
7: Kalungsuran.
8: Number one.
6: And in the city of Tagbilaran.
8: Number one.
6: Thank you for making us number one.
9: The number one hit music station. Kiss FM.
10: It's Wednesday, you know what that means. It's Love Day midweek. Right here on KISS 102.3.

The new Kiss FM 102.3 is 8:54 in the morning. Kiss Love Day midweek, mga ka-Kiss. Today is September 16. Later on, karoon to taon, mga ka-Kiss, ha? At around 9:10 or 9:15, is Tawag ng Tagalan with Boy Kulot, mga ka-Kiss. Together with Sean, by the way, itong kauban na niya karoon to taon, masunod na. And good morning sa ato mga ka-Kiss diha sa Kalape, butika ng bayan sa tanang mga brands nila sa City Square Brands, diha sa Atbang sa May Galyaris Memorial Medical Center, and dirisad sa Ace Medical Center Brands sa Mansasa. Ato mga ka-Kiss sa diha, naminaw po garon sa ilang HNU Brands, and dirisad sa May Galyaris Brands dool sa May Ramiro Community Hospital. Yes, sa tanang-tanang mga ka-Kiss na to diha. Good morning sa tanang mga taga-Kalape, butika ng bayan. And also good morning to Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office. And ni Konsehal Plongplong Rinca and to Kagawad Sabel Rinca. Salamat kasi pagpaminaw sa Kiss FM. Ini Byroni Tandok and ni Engineer Ondoy Bacamante. Bacamante family diya sa Barangay Buol. Salamat. And there is atong kapitan diha sa Barangay Buol, si Kagawad Kapitan Joel Ibao. And atong mga listeners diha sa Unitop and Unicity, sa City Square, sa tanang mga tenants po nato diri sa sulod sa may City Square Brands.

sa tanan-tanan nga mga naka tune in karong mga orasa. And diha sa Shoppers Mart, Justicore Building, and ato mga listeners diha sa Balo Store sa Manga, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, to ating Maymay, and to Ati Grace Trompeta Labi, and to Mitchie Grace Maninandan sa Barangay Manga, and diha sa Barangay Daoh Central Market. Ato mga pinalagakakis. Ato mga drivers na minaw karong mga orasa, good morning. And to Jed Ubedo sa Ubedo Boarding House sa May Dampas. And also good morning to all our friends that nakatune in sa Kiss FM, to Bro Midwin Inting sa SPC Dampas. Ato mga kakis na to dia. And to Imong Ulalo sa Balilihan. Ato mga pinalagakakis na to dia. And diha sa... Yes, ato mga listeners po nga naminaw karon sa Dalikyat 24 oras sa tanang mga branch nila. May papaminaw din yung tanan diha. And may pagpamahaw sa tanang mga nag-breakfast karong mga orasa. 8:56 in the morning. Musunod na si Sean, by the way. Continuation na to sa Kiss Love Day Midweek. And tawag ng tanggalan with Boy Kulot. At ang ikarong tataon mga kakiss. Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok Bri, unsay akong buhaton, nagasakit man ang ako ang tutunlan, sakit pod itulon, sakit pod ikaon. Palihog ko tambagidok. Okay, i-consider nato ang posibilidad sa mga inflammation o pagpanghubag or possible infection sa imong tonsil o sa imong adenoids. So nana sa imong alingagngag no nga posible mo hubag na siya o ilawang likod sa imong alingagngag mga pinangga. Nanay adenoid ha, posible po nga muhubag na siya. Kung bacterial infection, kining gitawag streptococcal, kung mauni siya hinungdan, likayan yun ni mo ang mga certain nga pagkaon o mga lifestyle nga dapat ni mong himuon para dili ni siya musamot ang pagpanghubag. Kung makahimo ka sa pag-anto si muhang doktor, mas maayo para ma-check up yun ka. Okay, so maghatag ko nimo og initial nga advice. Naa ba ka mautana ko sa imo? No, since nga nagasakit ang imong tutunlan, sakit itulon, naa ba kay kalintura? Kung naay kay kalintura, wabay gana ikaon? Nagapangurog ba ka? O kanamura ka ginatugnaw? Labad bang ulo? Sakit ba ang kalawasan? Kasukaon ba ka? Panahon nga magkaon ka? Pag nakani nga, grabe nga mga simptomas, so bantayan ni mo ni tungod kay ang kuya bayaning mga tonsillitis, panahon nga mapasagda na siya ang labi na kung nakay mga strep throat, pwede na siya makadaot nga muhatod sa rheumatic fever or meningitis, no, labi na kining infection tungod aning bakterya nga strep throat. Pag may meningitis, so ang fluid sa imong brain dito, no, nanang hubag dito, infected na ang imuhang utok, mao ni ang kuyaw. Pag rheumatic fever pod, pwede pod mo hubag ang imong kasing-kasing. Mao ni nga mga life threatening gyud sa kaayo. Kung makabisita ka sa imong doktor, mas maayo gyud. Okay. Initial nga akong ihatag si muha direta sa lifestyle nimo. No, hinunduman nato no ang tonsil o ang atoang adenoid nato. Mga gland na siya nga naasalay lymphatic tissue nga na-locate na siya sa tuwang upper throat, no? Diri sa tuwang alingagngag, taas sa tuwang alingagngag. Kabahin ni silang duha sa tuwang immune system. Nag-protect na sila, nag-trap na sila sa mga viruses, sa mga bacteria nga di sila makasulod sa imuhang entire system. Kung ang imuhang body's resistance ma-lowered gani na mga pinangga, namuhina yung imong resistensya, ang mga viruses, mga bacteria, especially kining streptococcal mga pinanga, makuha ba nato ni sa mga ni atsing lang, sa ni iniubo lang diha kasi airborne siya. Unya ibisan gani sa mga nakay nagunitan diha nga mga doorknob, mapaghuman ibutang nimo sa imong kuan nimo sa imong mata, maautobas imong ilong ang imong kamot, pwede no sa baba, pwede ma-transfer din nga klase nga mga infection. Mana nga importante nga ang imuhang kusog, ang imong resistensya, kusgan. Okay, mao ni pinaka-importante. Mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Tungod kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, naana siya yung mga antibacterial, antiviral nga mga component, nga mga natural nga bisag bata pwede manginom. Unya makatabang po na siya kay naasay anti-stress formula nga dali ka maulian kay mulami mangyud ang imong tulog. Unya kung naay mga inflammation, mga kalintura, pagpanugnaw, dali maulian. Unya nganong Makabuhay Plus ang atong girecommend mga pinangga. Tungod kay ang quality na agyud sa limpyo, na apod sa kaning maayong pagka-process nga ang iyang pagka-potent magpabilin, dili masayang ang inyohang gipalit atong kanunayng hinumduman, ang pagpili o ang pagpangita sa Makabuhay Plus. Naay tatak EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Jackie!

0: Plus, plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmao na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MSK way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
7: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
8: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
7: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hana ang baras sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
7: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpetig yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lab.
8: Maayon ay ma. Maayon ko ay nga maulang imo nga sinati.
7: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
8: Aba o pa ma? Maayon ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
5: The Generics Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Acetorzin hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500.
8: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
8: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Di aray mong card, sir.
11: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
12: Pinoy Coop sa PHCCI.
11: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
12: Kano sa kakakuha sa imo?
11: Atong last month, imo?
12: Ay dungan-dungan tingali ta.
11: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung duna kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
12: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamitog bayad, so okay yun kayo.
11: Pero kinahanglan pong dunay sulod atong ATM account.
10: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bag-ong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
13: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahing gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
14: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
18: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Ang gabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay ko rin ginseng. Naganahan jud ko sa lasa. Saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga ora sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
17: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
19: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: The new Kiss FM 102.3. You know what that means. Every Wednesday, mga ka-Kiss, diba? Basta buntag na sa Wednesday, kabalo na mo unsay mahitabo. It's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: Hey, good morning, Didisyan.
0: Alright, good morning, Boy Kulot.
1: Okay, yung panahon, Didisyan, kay nagwa. Hey, good morning, Didisyan.
0: Alright, good morning, Boy Kulot.
1: Okay, yung panahon, Didisyan, kay nagwa na.
0: Lagi. Yeah. Basinog mo ko ana sad ni magdugdog kilat na sad ni. Ha?
1: Oh.
0: Say oh. Lutaw lang kayo karon ba?
1: Ako gipangin, nako gipangin.
0: Mura lutaw kay karon ba unsa man?
1: Ha? Ka lang. Gikan ko ga jogging ko gamay.
0: All right. So anyway, live data worldwide through our official Kiss FM Facebook page. That's Kiss 102.3 FM Bohol. We're also live on Zeno Radio and Radio Garden, our official Kiss FM website, on air and online. Alright, and yeah, pwede sad mo comment sa performance ni Boy Kulot this week sa ato ang Facebook page, sa atong Kiss FM hotlines. Oh, lutaw gihapon? Oh, bitaw. Iguranit wag? Oh, bitaw. Lutaw kinalutawan eh karon ako napansin mo ron Boy Kulot murag sa una murag karon lutaw kay kay bawon ingon oh bitaw
1: kan kana
0: murag na kay nakaon ba
1: kan lagi kana may condition sa akong kan
0: unsa man condition kan nakay gipamati
1: oh gipamati ang gamay report
0: ha. Ah, sige. Padayon sa lang sa imong mga shoutouts or kuande imong mga kasalamatan.
1: Oh, day, pa shoutout di ko ni kuande kani sa Yayo Builders day uban ni Engineer Vin McCall sa Yayo Builders committed to make your dream a reality.
0: Right.
1: Ang address nila didi siya na sa kuan kaning sa Baclayon. Bonifacio's Street San Vicente, Baclayon near in Covered Court. Oh, salamat sir, Engineer Vin McCall sa suporta.
0: Yes. All right. And then isa pa.
1: Kakapanay si Sir Marlon Dilusa dahil sa mga balot store.
0: Of course, si Kagawad Marlon, si Mamaymay Dilusa diha sa may balot store. Thank you so much.
1: Oh, kwale, disyan karon de ang sa anniversary unta next Wednesday na to ah. Sa ikakuan na ako ni 8 years.
0: Next week man imong anniversary, di ba? Okay, birthday week magyun mo ng imong anniversary. Yeah, next week mo ng birthday nimo. Kuyaw ganing birthdays Boy Kulot kay Marcello. Oh. Ana ka ko kuyaw Boy Kulot kay ang imong birthday na tunong yung Marcello. Mao na nga nay pagka-aktivista sa ning. Okay, unsa pa diha Boy Kulot?
1: Pwede ginayon sa condition.
0: Ah, mo dai gitugnaw dai ka. Nagigipamati na si Boy Kulot kay karon pa ni siya sukad sa history sa kuan sa history sa tawag ng tanggalan. Ikapilang year na nato next week Boy Kulot.
1: 8 years.
0: 8 years. For the first time in 8 years karon pa gyud ni reklamo si Boy Kulot og unsa ka tugnaw da ang aircon sa so, murag tuo na gyud mo niya. Lutaw kay ka karon murag tuo na gyud mo Boy Kulot murag nabaguhan ko ba kay murag na ayo gigi pamati ba?
1: Na pa lagi pa ko pang gigikan.
0: Basig sumpay na sa imong kanta na imong gipamati. Sige lang ato lang atong pagtanaw na pero unsa ba diha Boy Kulot? Shout out.
1: Shout out din ko ano si Roldan Maslog day. Oy, salamat day sa headset ni mong giayo. Was Roldan Maslog.
0: Oh, kuya, wano pa ayo kag headset?
1: Oh, aning kuan ako, kaning headset ako ba?
0: Oh, murag si kuan si Charity. Oh, si Charity May Espejo ba? Oh, naa siya bagong headset sad. Nya dili malubat Boy Kulot, kuya kayo. Kibaw ka ngano?
1: Ano man?
0: Battery strap gigamit.
1: Masa pa yung may pa-shout out ha? Kanina, dit ko di ko ganina ni sa FCB day, si Ma'am salamat dahil pagkuan pag-assist kanina ni Ma'am Cherry, na Margin Mikmik, Marisa Anigel.

0: Salamat ninyo, Juan, FCB.
1: Alright, and then shout out also to Robotics, to Lito Niluwag.
2: Ayan na ang...
1: Diha sa Maykuan, diha sa... Saan na siya? Sa San Isidro. Barangay San Isidro. And then, diha sa Dao, sa Brunel Drive. And then, daghan sang mga fans din mo dito, Boy Kulot, sa JJ Tabel Auto Parts Supply. Si Ma'am Benny, si Glyce, si Baby, si Roy, si Floor, si Fredlin, kinsa pa si Ivy, si Ruch, Ruchin, and si Taling, and sa tanang mga staff diha sa may JJ Tabel Auto Parts Supply. Thank you so much for always tuning in. More shoutouts, Boy Kulot?
0: More shoutouts sa kanay sa Facebook. Si Francis Simbit, day. Hi, Boy Kulot. Good morning, si Francis. Nga nung wala pa man ka mag... Ano sana? Mga minyo, Boy Kulot, lupig ka ni Sean. Nga minyo.
1: Oh. Lupig, anak ko. Kaduha na ngayon ko. Alright, so, dito pa, ano may, mong tubago na, ano kung wapa ka maminyo?
0: Okay, tubago na, okay. Nag, number one is...
1: Pila edad ni mo, Boy Kulot, next week? Wala problema, o, di man dapat, ako, actually, 30, diligid na, di mo dapat ikauaw imong kuhan.
0: 33 na ko.
1: So, 33 na ka.
0: Okay. Edad ni, parehan ang edad ni...
1: So, choice ni mo nga, di pa ka maminyo ang idara.
0: Okay, ang panggino na ang future, manong sa siguro niya kung balay.
1: Okay. Man naman ni mong balay.
0: Okay, kung nung muna, pag ako kuhan, kanina sa tip-tip.
1: Di. Kaya noon ba na ako nga ang imong tubag is di ba ang imong tubag na ni mo na ako gipangutana man po ni si Boy Kulot kaneng nangutana si Francis gipangutana po ni na ako si Boy Kulot sa una nga wala pa ka may plano mag settle down Boy Kulot yung minyo na ba na kay family sa, wala pa kay wala pa ko yung nakitaan niya right woman siya anak siya moto nga naingon siya pero if I can't find the right woman I will look for the right man.
0: Ikaw, ikaw na ikaw. Parang imuha na rung coat.
1: Ikaw lagi mo deny na ba? Ayos, ag-deny diha. Kay, bisag 33 na ka. Deny-deny ka. O, parihag yung ka ni Rustom Padilla, anak. Nga, 40 kape na niladlad.
0: Okay. Hindi, sige ba, parihat lang. Christopher Lumakdod. Intoy.
1: Oh, saan ba si Intoy day?
0: Kung alam mo yun si Intoy, 40. Di ba?
1: O, lagi. Oh, tapos?
0: Hindi, ka na magung kuan, ka na pagminyo. Kuan, oh. Maguna. Ako nga kung kano na.
1: Basig malangan, tani ha. Oh, unsa?
0: Gasa po na. Kung niya, usap po, ka na vocation po na ni mo. Kay sunsod, gana na, di ka andam, murag, lahi na dyan. Number one is, kaya ka na nga na decision kay common na more responsibility. Di ba kay tunan sa imong kagulingon kung angayan ba ka na or dili kay gawas mo na.
1: Ya kanu sa amo kamahuman og tuon ana nga 33 naman ka.
0: Ako na nang gikuan.
1: Unsa may imong goal nga date yo di mo edad para maminyo ka?
0: Ang goal na ko is kuan kana. Kaning
1: hapit
0: na. Hapit na kay kaning ay soldier ako DJ na there. Okay ra ba?
1: Oh, sa man. Sa imong goal. Imong goal ra. Ayaw na i-complicate. Kung tanong sa imong goal, oh.
0: Ang goal ako is 35.
1: 35, ah. Okay, okay lang. Okay lang kasi. Handa, maganda.
0: Kaya ang role dyan na sa, akong gisunod ang Spanish with ako. Kaya kasayaran sa mga...
1: Spanyol na dega karon.
0: Oh. Ang kuan sa marriage sa Castilla, mga 30 plus yun na siya. Atuwa direk kay... maturity, 20, mga anak, bitaw. Di pa lingkod ba? Ang kuan. Di ba?
1: Niya, 35 na katiguang na sa gana. pero in a way, we respect that, Boy Kulot. Kung muna yung imong kuan, okay na. Pero ako lang, on my, sa ako nga side ha, I got married like, siguro mga 24. Oh, ang advantage, Boy Kulot, kay karon, ako mga anak, kadula pa ko nila basketball. Oh, teammate pa na ko sila, mga ingan na. may advantage. Pero kayo, minyo ka niya, 30 na ka niya, nag-abot o teenagers ni mong anak, ikaw, gusungkod na ka. Ha? Umaw na diha.
0: Ay, kaning...
1: Oh, sige, padayan sa task on. Itsa, mahisgos kami niyo on, kid. Buwan?
0: Ay, oh. Kasi next year, ane, kapit naman anniversary, and this yan, ako...

0: All right. Murag seryoso kay gisulting boy kulot nako kay naalagi ko na siya gipamate niya, sumpay ko na siya ang kanta. Lagi. So anyway, unsa may kantahon nimo this week boy kulot?
1: Terminal.
0: Ah, lagi taganan palagi nako.
1: Pero pero
2: ha? Sure ka? Terminal na yung mong ipamate? Terminal na nga case?
1: Terminal by Rupert Holmes. So, okay. Frank, ako gatahon.
0: Unsa may kuan? Unsa may... Okay. Unsa terminal. May... Teka.
1: Bisaya,
0: unsa may Bisaya o Terminal?
1: Sa Bisaya niya?
0: Oo. Oh.
1: Pantalan mo, siguro?
0: Pantalan. Kuan mo na. Bitaw na po yung terminals pantalan, di ba? Bayad ka pila to? 30. Na po integrated bus terminal. Sa pantalan kay Starlight mo na, terminal. Starlight terminal. At sa airport, na po terminal. Okay, na po dire dool sa kuan, sa altura, sa una, katong Datoda terminal. Di ba? Oh, sige, so...
1: Terminal sa dao.
0: All right, so.
1: Shout out.
0: Oh,
1: shout out sa akong silingan di sa tip sa 14. Si hi sa among pang silingan di sa labi na mong presidente sa 14 si Raymond Tae, si ati si asawa si ati Bimbim, ug akong silingan si Pedrito Caldillo, Alexander ug si Tupi. Oy, salamat niyo mga silingan.
0: Alright, so ready na ka boy kulot?
1: O sige, ready na ka audition. Sa
0: ready na ka
1: terminal.
0: Sa imong terminal case. This is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot happening every Wednesday right here on the new Kiss FM.
1: Yan, okay lang sa last na kayo backup.
0: So, ako mabakapon guni mo, di ko ay ma-terminal sa tag-appila na.
1: Terminal.
0: Tanawin lang ako, Boy Kulot, kung makabackup ako na mo. Umang ko na mo yung nadaan. Praktisan, tanan na ito. Sige. So, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.

0: There you have it. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3. Ang galing, Boy Kulot. Galing ah, ang version mo parang... Ano sa to nga genre ha? Na may rock, na ay slow rock, na ay... Pero ka to nga version mo, Boy Kulot, mura, kung ngan lang to na itong genre, ang atong ingan, atong nga genre is... Terminal.
1: Soft rock na to? Na
0: soft rock. Ano ba, murag feeling ni mo, murag higag... Murag higag na terminal nga kuan ba? Gipamati ba? Itong pagkanta ni mo, murag...
1: Terminal hemorrhage.
0: Oh. Terminal hemorrhage. Igisgot ng tagminyo ganina sa verse 4 sa imong ikanta. Oh. Unsa to nga part? Day linya to?
1: You walk. Ano man?
0: Katong, oh, sige. Katong nga part. You walk. Sige.
1: You walk the sleep of my life from gray.
0: Oh, padayon.
1: May the weary wonder of Wall Street rise from the dead.
0: Umubangon ka nung kagikas patay. Nya, unsa pa? Sige pa.
1: Could I held her body my entire life? But I had to get home to the kids and the wife.
0: Oh, dapat. You got to get home to you. Na naman kay balay, so you have to get home to the kids and the wife. So kinahanglan kang ita kauna og wife para naa kay mga kids. Dili kay unahon ni mo ang kids. Usa ang wife. sige. Bidaw, nindot imong version, Boy Kulot.
1: Nawara ko kay...
0: makatakod. Oh, Hildas. Ano sa pa na? Basaha, Boy Kulot.
1: Si Kano.
0: Kanay, ayan.
1: Si Hilda Chicharon. Good morning, Dijan, Boy Kulot.
0: Oh, Hildas Chicharon, ray, tambag, tambal, anay mong pagka-terminal, Boy Kulot. Ni-order ko na niya Chicharon, Boy Kulot. Special Chicharon. Ihatag na ko ni mo. Ihatag na ko ni mo. Kuan gito, gipapili na ko. Iko kong ilong.
1: Kapala yung sabis mo ko si Ruminic Visagas Hoybia. Pwede maka-appel, ano, sir? Pwede.
0: Si Ruminic Boy Kulot. Kuan ni siya? Coach ni siya sa PMI Bohol Boxing Stable.
1: Pa-appeal na ito, ano?
0: Pa-appeal na ni mong kanta, ikaw, pa-appeal sa kag-boxing.
1: Kaya sa akin, orang hangak na.
0: Dili, ikaw, may mo isuot, mga katong kwan, pansimbag. Bitaw, niingon mga kaganina, okay, sakto ni Boy Kulot, diba? Niingon kaganina nga, before ka namin yun, dapat tunaan ni mo, kay kinahanglan ng disiplinado ka. Dapat mag-boxing ka, kay disiplinado, kay ng mga boxers. Iba, kita ka doon, nahitabo doon kwan, sa wisdom, diba?
1: Kasagarang boxer kay mga
0: kwan. Oo, ano saman?
1: Babayero mo siro?
0: Dili, oy, dili. Patay kasi taga-pimay. Siya, babayero. Ganan ka, binali. Binali, gina, Boy Kulot.
1: Aswal.
0: Okay. Kay ba ka, disiplinado, gina sila. Control sila silang gikaon. Control silang, silang relasyon. In fact, katong interview galit ni Reggie, di siya kakita siyang wife o kids o yung anak for during time

0: sa training. Oh, oh yung mga babaero, mga kuan, ang mga boxers din na tinuod eh. Mas mutuo pa ko ug mga kagbabaero ni mga DJ.
1: Yes, bro.
0: Wa ko gisulti ha. Anyway, all right, so daghan kita mga shout out
1: to si Muli dai. This week ra Muli ang pan.
0: All right.
1: Katong gift niya daw.
0: Sa tanang mga kuan dai, tanang mga si Molly. What up Molly? Happy na birthday ni kuan ni Boy Kulot. And then shout out dai sa tanang mga boxers sa PMI Bohol Boxing Stable. Diha sa may Taloto Boy Kulot. Congratulations dai sa tanan. Very successful ang Kumong Bulanon 26. Onya shout out sa mga staff diha sa PMI Taloto Canteen. Yeah, always na sila magpa-shout out diha. Mo-appeal ko na sa Boy Kulot. Oh, sa kuan sa stable. Oh. Lagi sunod-sunod Boy Kulot og na ay ako may ring announcer. Yan ay mga boxer, ikaw may pakantahon ako sa kuan. Ikaw may pakantahon ako sa national anthem.
1: Oh, kaya ba yung magiliw?
0: Oh.
1: Alo pang hinirang eh.
0: All right, so there you have it. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot. Right here on the new Kiss FM 102.3, ang friend mo. Boring.

0: Ay kalimot, mga produkto sa EXL, makabuha inyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang ato ang EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nato sa pagigbatok kontra dengue.
1: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cinderella Original Fashion Shop, located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
4: DJX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DJX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DJX 500.
4: DJX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug hila, isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan. Hello kakis, na ako istorya nga gusto ipaambit ninyo. Adun na yung mga higayon nga abi nato og yano ra nga sipon sa kabaheng gamayng sipon ra unya mingon dayon ta. Okay ra ni. Ingon anak pod ko sa una, dili dayon ko moinom og tambal. Abi nako, basin mawala ra ni, pero dili day igo ang pagpahulay og pag-inom lang og tubig aron mawala ang sipon. Kay samtang nagkadugay ang sipon sa lawas, mas mosamot kini og makapahinay sa resistensya. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag Neozep Z Plus with zinc na. Kung padugayon man gud, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas og pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakdangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag Neozep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magneozep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sila'y dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tiguang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mami! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, buhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta, o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dire ko believe!

Maing adlaw mga pinangga, atong hisgutan ang usa ka very interesting topic, autophagy. Maybe bag-o ni paminawon ang autophagy nagpasabot self-eating, kauno niya ang kaugalingon or self-cleaning process sa atong mga selula nato. Ayaw kahadlok sa word nga self-eating. Dili ni dautan, actually this is one of the amazing ways or usan siya sa pinakanindot nga pamaagi nga ginahimo itong lawas mga pinaga. Ngang atong lawas malimpiyuhan or maglimpyo, mag-repair, mag-ayo o magbag-o. But pasabot kung atong hunahuna gusto ta magbag-o, ang atong mismo lawas nagabag-o na matag-adlaw. Ang atong lawas mga pinaga, nanasay mga more or less trillions of cells. Kada adlaw na ay cells nga gikapoy, nadaot o puno sa mga hugaw. Kung walay cleaning system, murata og balay nga walay limpyo-limpyo, mapuno sa basura, hugaw o sakit. Imagine ang usa ka basurahan nga walay limpyo-limpyo ang usa ka baso. Manggawas ang mga scavengers para naay mukaon didto sa mga waste. The same sa tong lawas na punta didto'y cleaning system. So unsa gani ni ato ang human cell nato mga pinangga? Ang ato ang when we say human cells mo na silang mga gagmay kay nga makita lang sa microscope no, mga microscopic building blocks ni siya aron nga mahimo ang ato ang entire body. Sama sa mga bricks nga para mo porma siya og mga balay. Sa ato pa dili matukod walay physical nga appearance, walay physical nga lawas kung walay ginagmay nga mga human cells. Ingana siya ka-importante ang human cells. And of course, when we say human cells mga pinaga, anana siya ay at least no, pinaka-main niya, tuloka main function niya or trabaho niya, number one, mohimo siyag enerhiya. Ang imong pagkaon, ang atong pagkaon, ng atong gikaon, o ang atong hangin, ng atong giginhawa, himuo na sa atong lawas nga fuel. Ang human cells, ang ginatrabaho niya, ikaduha, pagtukod o pag-repair. So nag-duplicate, nag-copy ni siya, nag-copya ni siya kada adlaw sa iyang kaugalingon ha. Kining mga cellula na to, nag-copya ni siyang kaugalingon po, nag-duplicate ni siya para mutubo ta o dili po ta magkuko, no, manggamay. O dali ta ma-repair, maulian, labi na kung natay mga injuries. Unya ang ato ang human cells nato, siya ay nagapadagan sa tuang lawas. But pasabot nga sila nagatransport, nagapadagan sa mga sustansya. Sila po nagatangtang sa tuang mga waste nato. O sila po ang nag-build up, nagatukod sa tuang mga panit, mga bukog, o mga organs nato. Let's say heart, kidney, baga, pancreas, intestines, mga tinai nato, atay nato, etc. etc. Hinumduman nato mga pinaga nga sa nasod sa Pilipinas, daghan kaayo ang nag-antos sa lifestyle diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver.

0: obesity, kidney problems, stroke, heart disease. Daghan sa mga sakit karong dili kalit lang ni mitungha pinangga hinumdumi basa lifestyle disease hinay-hinay ni siyang naporma mga pinangga. Pwede gikan sa pagkaon, gikan sa kulag tulog, stress sige og inom og soft drinks, natulog nga busog unya kulag ehersisyo, kulag lihok unya sobra ang processed food. Kabalo mo mga pinangga nga sa nasod sa Pilipinas ang number one na kapalisod sa mga tao matag pamilya is dili ang gobyerno. Kabalo mo anak pinangga. Ang korupsyon pinangga dili number one nga mo hinungdan nakapalisod sa Pilipinas. Dili ang flood control number one. Kabalo mo unsay nakapalisod sa naso sa Pilipinas, I mean sa matag pamilya, matag individual. Kining out of pocket healthcare cost tungod sa tuang mga lifestyle and chronic diseases. Kanang gikan sa imong bulsa ni palit ka og mahal nga mga tambal, mahal nga mga, let's say, supplements, mahal nga mga maintenance. Unsa man ni mga sakita, Doc? Number one, heart disease, mga stroke, diabetes. Mao ni siya ang pinaka-ultimate wealth destroyers. Madialysis, kanang inflation, kanang mga mahal nga pamaliton sa tuang inadlo-adlong panginahanglan, ikaduhar na nakapalisod. Kanang mahal nga elektrisidad, ikatulor na siya. Kanang mga epekto sa mga kalamidad, ikaupatra na pinangga. Kanang mga systemic corruption, mga red tape mga pinangga, ikalimara na pinangga nga nakapalisod na to. Kanang lending nga nang hinubra na kaig tubo, ikaunom na siya nga nagpalisod sa usa ka tao pag dili niya mamanage kanang kwartaha. Tungod kay medyo dako na siya kaayo pagbali ana, pagpaningil. Unyang ikapito nga nakapalisod-lisod kay sa mga tao, isang kining low value employment and underemployment. Ang sweldo sagad sa matag pamilya nasa more or less na manggod sa tuatag lima ka membro ginoso sa kapamilya. Dili gyud igo mga pinangga. Ang ikawalo nagpalisod sa Pilipino kining mahal nato nga supply sa pagkaon, bugas. Unya more nagrelay ta sa mga food import mga pinangga. Kani maka-stress man ni siya, pwede po din siya mo cause og lifestyle disease gihapon ang stress. So currently mga pinangga, wala kaayo tay insaktog yud kaayo nga programa, mga invention, mga technology nga mo improve ang ato ang farming nga mahimong productive, mahimong mas mo create siya high value, makasustain siya locally, makaprovide locally nga moabot yun ang time makaingon ta baratuha sa to ang bugas. Kita nga mga taga-local, ma-feel na to una sa tanan nga barato ang bugas. Anyway, lapad gini nga hisgutanan or topic, balik ta sa to ang topic pinaga. Or pinaka-main topic na to, ang autophagy, no? Ato alang gitagag-realization, ang kahimtang sa ato ang panglawas, pamilya ug nasod sa Pilipinas. Sa kadaghag usabonon, sa kadaghag panginahanglan, number one ati mana ang kahimsog sa panglawas. Walay laing first step butang nato nga para mas maplastar ang ato ang panginabuhi matag adlaw, number one ati mana ang imuhang kahimsog sa panglawas. Dili na siya number one hatag sa gobyerno sa atoa. Ang kahimsog sa panglawas, choice nato na number one pinaga. Mauna nga gina-provide nato dinhi ang pagtuon, pag-edukar, tungod kay atong gibati. Ang kahimsog, ang blessing nga atong na-receive, kinahalan atong i-share, atong ipahibalo sa tanan. Balik ta sa pinakapunto sa toang leksyon, sa toang lesson, kanyang gitawag autophagy. Ang autophagy, nagtudlo na siya nga ang lawas nato gusto mo limpyo. Sama sa ato aba, gusto nato limpyuhan atong gobyerno, gusto nato i-improve atong gobyerno, same sa lawas. Mao na siyang nahitabo, gusto nato ma-improve ang ato ang kinabuhi. Same ang pinakasulod nato, ang mga selula nato, gusto sila mo limpyo, gusto sila mo improve matag adlaw. Pero kinahanglan nato silang alalayan ang atong mga selula para makalimpyo silang tarong. Number one gyud, hinungdan nga dili makatrabaho ang imong lawas, kining gitawag autophagy or self-eating, self-cleaning process. Kailangan limpyuhan tungod kay dili siya mo function pag hugaw ang imong system. Sa mas tong community nga hugaw, dili ka function. Ang number one hinungdan nga mo limpyo, mo repair, mo improve ang atong lawas sa panahon gitagaan nimo ang imuhang tiyan ug pahulay sa insaktong panahon. Yes, naay insaktong panahon nga gikinahanglan nga mo pahulay ang atoang mga tiyan. But pasabot pinangga based sa research kung sige tagsima-sima na mahaw na munta ta busog ta unya after 2 to 3 hours na ay snack bisag busog pata bisag bugat pa tong tiyan sa kabusog tungod kay lami lang yun ikaon ni kutoy imong tiyan naglaway kas pagkaon imong gidungagan ang imuhang tiyan samtang nagtrabaho siya dito gidagdagan na pagtrabaho unsay mahitabo medyo maluya siya pinaga imbis iyahang madigest pag-ayo nga dili madelayed ang paggaling tungod kay pag madelayed ang paggaling mukos na siya pag-acidic sa imuhang tiyan mukos na siya hyperacidity mukos na siya og paglabad sa imong ulo pag brain fog no gabo na imuhang hunahuna ingon ni ana pinanga so miabot nang tipang niudto naniudto na pud ta pero wa pa mahuman ang paggaling sa gikaon nato ganinang buntag o ganinang recess or snacks.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Gawain.
2: Basta healthy, happy.
0: May bawaan ni mo pag mag-acid na siya, nga wa niya magaling kaayo kay magsigigag tugab, aslom ang kutukuto, hapdos ang kutukuto, sakit o sayang dughan, maglabad ang ulo. Pagkahapon, sima-sima na po na napoy insaktong mga pan, biscuit unsa pa na diha mga pinaga. Additional na po. So, the more nga magkahinay ang paggaling. Pag-abot sa gabi, additional na po ang kining kanonon pinanga. Natulog nga busog. Diha magsugod ang pag-switch off sa imuhang autophagy. Switch off meaning dili makalimpyo ang imong kaugalingon sa lawas. Every time maglihok imong cells, naay waste product. Pag dili malimpyo ang waste product, mo create na siyang inflammation sa imuhang lawas. Ang imong inflammation sa lawas dili makorek. Diha magsugod ang mga Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cancer, arthritis, high blood pressure, hypertension, diabetes, and so forth. So ang autophagy, mga pinanga, ang pagpanglimpyo sa kaugalingon magsugod o mahimo siyang epektibo lang makapanglimpyo sa panahon na tulog ka nga nag-fasting. Natulog ka nga wala na'y gigaling sa imuhang tiyan. Mabitaw ang pamahaw, gitawag nag-breakfast. Gihunong ni mo ang pag-fasting, pagpuasa. Daghan dili mamahaw tungod kay busog pa inigkabuntag. Nganong busog pa, wa mahilisi sa iyang ikaon gabi. Take note pinanga, every time matulog ka nga busog, ang imong lawas wala makalimpyo sa kaugalingon. O pagdili siya makalimpyo sa iyang kaugalingon, kung sa'y mahitabo, istanawa ang balay nga hugaw, gubot ang balay. Kung sa may makaapekto ba sa una-una? Yes. Makaapekto ba sa relasyon? Yes. Makaapekto ba sa focus? Yes. Makaapekto ba sa productivity? Yes. Manggawas ba ang baho? Yes. Manggawas ba ang mga sakit? Yes. Ang brain cells nato gitawag nag mga neurons, pag dili makalimpyo siya kaayo tungod kay sigag sima-sima natulog kabusog, dakog tsansa nga mo na siya'y mohinungdan nga magkaroon ta ng neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease. Unsaon ni mo pagkabalo, Doc, nga magka-Alzheimer ko inikatiguwang nako? 70, 80, or magka-Parkinson's disease ko, Doc, pagkatiguwang nako? Number one, mga early signs, panahon nga 40 pa ka, 50 pa ka, kung maapektuhan na ang imuhang memory. Malimtanon ka. Ikaduha, maglisod kag focus. Ikatulo, naana kay problema sa imuhang nerve function. Magbanhod-banhod na ang imuhang mga kamot, tiil, naay manusok-tusok, usahay init paminaw nimo nga mura na yun nanusok, unya sensitibo kaayo ang imuhang panit pinangga. Ibig sabihin ang imong sensory mapiktahan, sensory nerve, motor nerve. When we say motor nerve, ang imuhang mga muscle nimo usahay maginahin na nagpuy-puy, walay kusog, insakto. Muscle cramp ka. O, bantayanan na. Kay nerve problem din ang mga pinangga. So, unsay pinaka-main, pinaka-tapuan nga hinungdan? Dili na to pasanginlan na ang diabetes. Kaya ang diabetes, resulta rin na siya sa maling akala. Maling pag-anad-anad. Mali nga habit. Mali nga lifestyle. Mauna nga, i-correct na to nga di matulog busog. I-correct na to nga dili magsima-sima. Dapat more lihok-lihok pinangga. More water between meals. Maliban lang kung nakulangan jud imuhang gikaonan ng pamahaw nga gigutom ka, istudyo gyud kasi ang healthy nga combination, ang healthy meal sa pamahaw, moabot na siya dili moubos og 4 ka oras hantud 6 ka oras mga pinagaayha kagutumon. Sa ato pa 2 to 3 hours pa lang gani ka na mahaw gikan nga gigutom ka na, ibig sabihin pasikulang ang imong gikaon. So ni sima-sima ka. So of course di na siya makonsider nga eating between meals tungod kay gigutom naman ka. Ang sima-sima nga dili healthy, kanang sima-sima nga bisag busog ka, unya gipaslakan gihapon ni imong tiyan tungod kay sa kagana lang. Mali nga habit. Ang tinuod nga gutom is hawang ang tiyan. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa kabasong tubig yun ang imuhang inumon or duha kabasong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-askig BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kig risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
9: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda, hadlo kayo ko kayo, kayo ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
1: Magbili ng kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A clean body begins with clean habits, but a meaningful life begins with a clear desire. Ang usa ka limpyo nga lawas magsugod sa usa ka limpyo nga pag-anan. Apan ang usa ka meaningful nga kinabuhi, makahuluganon nga kinabuhi, magsugod lang na siya sa usa ka tin-aw, klaro nga tinguha. Usabay mga tinguha nato sa kinabuhi mga pinaga. Kinahanglan ato na siyang kabuoton. Kung unsa ang atoang gihunahuna karong adlawa, maginahinay pod nga mahimo ta sama ni ana. Ang atong pangunahuna mushape na siya sa ato ang mga choices. Ang atong mga choices, mushape na siya sa atong mga habits. Ang atong mga habits, mauna siya ang mushape, muhulma, mupurma sa atong kahimsog sa panglawas o sa atong panglawas. Ang atong panimalay, pamilya, o sa ato ang kaugmaon. Mauna nga bantay ang imuhang habits. Ang imong pag-anad-anad ba? Unya bantay ang imong pagpili. I-practice disiplina gyud sa imong pagpili. Unya sa imong nisulod sa imong hunahuna. Bantay gyud na disiplinaha nga mahaom ma-align siya sa good habits. Kung gusto tagtaas ng kinabuhi, dili lang atong ipangutana unsaon ako nga mabuhi kung taas kung dili ato pong ipangutana, why do I want to live longer? Nganong gusto ko mabuhi og taas? Because longevity mga pinangga is not only about reaching 90 or 100 years old. Ang tinuod nga longevity, ang tinuod nga taas nga kinabuhi, nagpasabot na siya og nabuhi ta nga naay kusog, katuyuan, kalinaw, gugma og pagserbisyo. Niabot lay gag 90 kapin pero di naman ka makailos mong kaugalingon, way kusog. So atong gitun-an din nga pagmaabot tag 100 kapin, kusgan gihapon ha. Ang word for today sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Ang usa ka malipayong kasing-kasing, usa siya ka tambal, mura siya og tambal o nagabuhat siya sama sa tambal. Pero ang masulubon nga espiritu, makapa, uga sa bukog. But pasabot, mahimo kang masakiton, wala kay insaktong blood circulation tungod kay dili ka happy kada adlaw. Kana ang pangayoon nato sa Ginoo mga pinangga. Mahimo tang malipayon mga pinangga. Kung masabta natong atong lawas usa ka nindot kaayo nga pagka-design. Ang atong lawas, ang atong kinabuhi anay katuyuan ug ang atong pamilya, iampo nato sa Ginoo nga i-bind ang atong pamilya sa iyahang kamot. Dili magkabukag-bungkag atong panimalay apan mahimong himsog ug malipayon. Ana ang pagsinabtanay, ana ang kalinaw, ana ang pagpasaylom, ana ang pag-inampoay nga magtinabangay bisan na lang sa pag-ampo. Mao na giingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. When we say without ceasing or pag-ampo nga walay paghuno o dili ka mohuno, but pasabot nga ang pag-ampo mahimo siyang continuing attitude. Nagapadayon nimong pamatasan nga dili lang ka moampo nga for emergency action lang. Bisan sa kahayahay, bisan way problema, ayaw kalimot nga nakay consistent nga time nga ihatag nga oras sa pag-ampo. Philippians chapter 4 verses 6 to 7, in everything by prayer and supplication. So ang pag-ampo day dili lang ingon nga basta nakasulti ka dito sa Ginoo kun dili apili gyud og paghangyo kana bitang mo supplicate jud ka, mga muyo jud ka sa Ginoo, but pasabot ba nga muhangyo jud ka, muhangyo ta sa Ginoo. Napo nay purpose nganong itugot sa Ginoo nga moabot ta sa punto nga muhangyo gyud ta sa iya nganuman. Kaysa panahon kita kana bitang in need na ta kaayo, diha nato ma-value ang tabang, ang usa ka tabang. Pag na-value natong usa ka tabang, diha ta makat-on sa pagpaubos sa kaugalingon, tama? Diha ta mo learn pag-ayo sa panahon sa kalisod, tama? Mao nag-iingon nga, let your request be made known unto God. So ang resulta na mga pinangga, sumala sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, the peace of God shall keep your hearts and minds. Kana di nga nung mulig-on ang ato ang kinabuhi, mulig-on ang ato ang pagbati, mulig-on ang ato ang kaugalingon, basta na akay kalinaw.
0: ug asa na gikan nga kalinaw kanang kalinaw gikan sa Dios, kalinaw gikan sa atong Creator, the peace of God. Kung nakay sakit karon nga di na gyud maulian og mga tambal ug mga operasyon, hinumdumi ang number one nga tambal is ang kalinaw sa Dios. I-establish muna ang presence sa Dios sa imong kinabuhi. This is Dr. Barry Palangi, magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghunahuna aron

0: Mag-EXL, makabuhay plus capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL, makabuhay plus capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's El Magumay.
3: Ayaw kalimot ang... EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit. Dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binding Street, Tagbilaran City. And alam nyo ba, ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pakigbatok kontra dengue. Kanong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok ng Aedes aegypti. Sama sa dengue, mao nga ani ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil, ginamahan kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property og tabang na proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue, fever, tumar og 2-3 ka kapsula matag adlaw or until needed. Makatabang kini nga mapakusga ng imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life sa makabuhay, dagdag buhay. 102.3
4: Kiss FM. Sue Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senet Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng Selyo o Cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Oh,

0: Virginia.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte.
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: DigiEggs 500!
14: Ako si Janice, dugay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DigiEggs 500!
15: Pabali sa mga butika.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
2: Ang pagabit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: DJ Eggs 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DJ Eggs 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction. Lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guyabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may Gen 6, spirulina, ATP peak na kilalang-kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting, at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
1: What's up, Doc?
3: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa mali imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alamas ko diha, bi. Para mintin.
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
8: Let's go, Lala!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
14: Rexido Forte!
13: Pas-pas-pas!
15: Bana-sopat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
5: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what a-
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.

0: Ang kalimot ang EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato sa pagkigabatok kontra dengue. Produkto sa EXL, magkabuha inyo ka na mapalitin ng mga suking butika at dilisan sa itong radio station, KISS 123 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, o sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought me our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga kamakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
8: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: PDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services. PDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM-PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM-PC Gasoline Station, value your money.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
11: Na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: DJX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
12: Opo, ang akong mga TL o mga kapakit ili.
2: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
12: akong gindubol dos o
2: nakapsol sa buntag
12: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
12: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba?
16: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
14: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

Ex Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa Ex Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: CTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
2: GTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: CTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri na.
7: Siguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka-Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: The new Kiss FM 102.3 at oras mga kakiss. We got 15 after 3 o'clock in the afternoon. It's Love Day midweek. We're playing your favorite love songs the whole day today. But you know what? We interrupt this program because we get here with us live on Kiss FM 102.3. We're also live on Facebook. Our Kiss FM, Zeno Radio, and on Radio Garden. Kaoban nato diri karon live inside the studio. Fresh from his win, his statement win against Sevinati, two-time world champion Sevinati, the special one at Shinga, atong Saturday during Kumong Bulanon 26 main event. We get here with us the banner boxer of PMI Bohol Boxing Stable. We have Reggie, the Filipino phenom Suganov. Reggie, maying hapon.
1: Maying hapon, Sir Sean. Maying hapon sa mga naminaw karon.
0: All right. So, Reggie, first of all, congratulations sa imong kadaugan atong Sabado against Sevinati na Chinga.
1: Thank you, Sir Sean. Thank you.
0: Murag kita na ko. Murag ni kuan ba? Ni-explode ang internet ba? Alos tanang mga boxing world. Gisgutan ka. Na yung mga vlog about nimo. And then, so, Reggie, first of all, before ta maghisgot atong imong fight or nakay mga pasalamatan, first of all, gusto nang kumungota na nga nakita man ako ang prediction gali is ang kuan, ang prediction is katong ni Attorney Podot was 8 rounds pero gihuman to nimo in 5 rounds. So nagpakita lang na siya nga nindot yung gayon yung training camp. Okay, unsa ka nindot yung training camp ato?
1: Katugod. Kato pang mga gabi ka daw ang preparation ito. Ningan ito ko daan na all atong na mga interview sa mga media. Almost 6 months ito na kung ipangandaman doon dula. Gabi ka daw kung pagpangandaman ito kay murag inspire kay ko ba kay ani dulaon niya. Rematch pod niya. Mapoy una nakafield din ako ba. Murag nindot kayo sa pamati.
0: Okay, as I was actually there during your mga sparring session ni mo. Day one time nga dito me. Kuyaw sa to imo mga sparring partners ba? Lipay po kay sila ato, sa imong kadaugan. Kaya okay. Part man sila sa imong training ato.
1: Salamat sa kunila kay sa sila na naghatag, nagtabang na ako ba na sa kong preparation na mga sa dula.
0: Okay, so Reggie, karon nga ikaw naman ang kuan, mandatory challenger for the IBF Light Flyweight Championship. Kung sa kanusa ang goal, ana, Reggie, tanaw ni mo, kanusa ka na mahitabo ka ng championship

0: Okay, ang kuan si ang IBF champion sa imo anak nga division sa light flyweight si Thanongsak Simsri. Actually, kuan siya. Kanang siya ang champion pero naa siya umaabot nga away sa kapwa Pinoy ra pud nimo si katong imo gipildi na pud siya si kuan
1: Mark Viselles.
0: Oh, Mark Viselles or Rastamak Viselles from Sultan Kudarat. And then Reggie, so may tabuan eh kung mudaog si Viselles, it's gonna be an all Filipino kuan IBF light flyweight championship kung kana kung mapildi niya si Simsri. Si Simsri ba is undefeated or
1: napildi sa
0: anay sa kapildi pero ang knockout rate niya taasad gayo
1: 40 wins 35 KOs.
0: Yeah, 40 wins 35 KOs. Kusog sad taga Thailand. Okay, so Reggie, dol taga may sa mic Reggie. Okay, so Reggie, katong dili pa ka mandatory challenger ano yung akoan. Yeah, I'm sure after this win musaka imong rankings. Unya daghan ra bagay mga champion sad ana nga division nga gilikay-likay nimo. Tanaw nimo magpadayon ka na sila gilikay-likay nimo especially ano yung statement win nimo.
1: Di na dili na kalikay siguro. Dapat panagin na to na.
0: Okay, ingon man sila nga pag number one sa ana pag unsa ba to ilang ubang mga excuse.
1: Ma kontra og kanang plated daw mga high caliber na mga kontra mo may lang mga gustong ipontra na ko.
0: Okay nya yeah. Kuan man siya Reggie, actually kuan kanang congratulations sa diay sa ubang mga kato mga boxers sa PMI Bohol Boxing Stable, si Dato Adam, si Raymart Cebuano Assassin taga Canao, og kato si kuan si Leonard the Dreamer Porras nga indaog sad actually sweep gitong kumong Bulanon 26 ba gikan pa sa Luon. Hantod sa katong prelude, hantod na sa main showdown or the unfinished business has been settled adong Sabado sa kuan sa Bohol Wisdom School gym. So Reggie, karon kay humanaman nagpaabot naman lang ka sa imong championship nga bout. Ingon to, in one of the interviews ni Attorney Podot, bawal na ang imong uban pang mga activities karon, like, di ka pwede mo away pa o guan, especially nga mandatory na ka. So, unsa may imong ginabuhat, Reggie, para continue ang

0: may balik sa akong kwan mo na kondisyon sa akong lawas.
1: Alright, so Reggie, after sa fight, giduol ka ni Sebenati at Shinga o katong iyang coach. Ano silang gisulti ni mo? Ato.
0: Congratulate na sila ni. Mag-dag ka na. Mahimulay ko champion. Ako chance na kaya nung mahimong champion.
1: Okay, during the press con, katong weigh-in, confident yung no, kay silang mudaog sila?
0: Confident kayo. Gabi lang kwan. Samo tato si Shinga, pag pamano weigh-in na press con, sisingo na, I beat you again. Pildihon niyo ko niya. Pero wala, ako na ko focus nandito ko sa dula again.
1: Pero speaking about confidence, kanturo po yung first time nga nakakita ko ni mo, nga kasagaran mong God, sinakog interview ni mo, sukad pa sa una, di ba? Kanturo po yung first time na ako nakakita ni mo, upang utanon mo gugka, o imo bang in-knockout, may ngon ka nga, ako ang nang pangitaon nga opportunity, o naay opportunity, ato nang kwaon. Pero kanturo, murag confident yung gagayang mudaog ka. Murag ang imong confidence ato. First time to na akong kita ni mo ba, nga murag sure yung kasi mong kagalingan, nga unsa may rason ato, Reggie.
0: Kanda gabi gabi gyud motivation tong karong dula gyud kay murag inspire ta kay ani dula niya mo lagi sinang rematch ba siya jud kanang una na kapil din ako murag lamig sa akong pamati murag ako sa tong gi ngano na sa kung una jud ako din paning kamutan dula na muda og ko
1: lagi kay murag lagot-lagot yung gadto gi
0: mo puto na una sa una na mas nindot man ako kay one man kanang sigma controversial pud ba na muda og siya kanang
1: bitaw
0: points bitaw.
1: Pero bilip po ko sa IBF ba? Napansin yun ako sa IBF ato. Ilag yung gisigurado kay ari man sa Bohol ang fight, diri man sa Bohol ang fight. Ilag yung gisigurado nga walay hometown decision kay ang referee taga USA si Tony Weeks, ang mga judges wag yung Pinoy, taga Japan, taga Thailand ug taga USA. So wala gi kay digyo ka kasulting na hometown decision kay puro wala gyud Pinoy sa kwan. Ang ring announcer ay Pinoy. Pero anyway, Reggie, I'm sure daghan ka gusto pa salamatan ang on

sa akong manager promoter ato ni Floricel Chavez, binasa nila nila Congressman Babayap, Mayor Jinyap na nagyo dito ng suporta nila to sa Mundula, og nagpasalamat sa ko sa mga

0: Nagpasalamat sa ko sa tanang mga Bulano na naasa dito na nantaw mi suporta at ako kayo kahatag ninyong kadasig ka lang mga boksingero na ming suporta og ning lantaw ni Abiba sa Mundula. Daghan kayong salamat.
1: Alright, so there you have it. That's Reggie, the Filipino Phenom Suganog, fresh from his statement win, big win against two-time world champion Sabinati, the special one at Shinga. With that win, he is now the mandatory IBF light flyweight contender or challenger sa champion. Okay, and then ang iyasang ranking sana in the next few days, saka na sana sa tanang mga sanctioning bodies like WBO, WBC, IBF. Pero number one ang isyadaan sa IBF man. Alright, so Reggie, what can I say? Congratulations once again and good luck sa kuan sunod. Hopefully, kanang imong world championship, arigin na siya mahitabo sa Bohol ba? Okay, so, pero anyway, kana siya, mo ginagi paningkamutan sa PMI nga madala ang world championship diri sa Bohol, pero at the end of the day, dili man kita ang champion, so siya gid yapoy magbuot, ang champion magyapoy magbuot. Unya ningon po to si katong president sa IBF si Darrell Peoples nga the only chance nga dili nimo ma fight ang IBF champion is kung apply siya og unification. All right, pero hopefully madayon gyud ang world championship nga ari pagahimuon sa Bohol, pero anhi pagahimuon sa Bohol or dili diri sa Bohol, I'm sure nga imo gyud ang kabuton Reggie ang imo pangandoy nga mahimong world champion. Alright, so thank you so much. That's Reggie Suganog live here on the new KISS FM 102.3 Bohol.
2: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
3: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
2: sa mga kabarangayan,
4: number one,
3: kalungsuran,
4: number one,
2: and in the city of Tagbilaran,
4: number one,
2: thank you for making us number one.

0: Tumog na ako sa radyo na 92X500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX500.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.

Ang kalimot para sa dinaliang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ni Haplas ng produktos EXL Makabuhay, ang All-in-One Skincare Oil.

0: The News by PMI Colleges Bohol, the world-class school for Filipino mariners.
1: Best education and training in BS and Master in Customs Administration.
0: BS and Master in Marine Transportation and Marine Engineering and Seafarers Rating Course.
1: PMI Colleges Bohol welcome interested female enrollees for BSMT, BSMRE, and SRC.
0: PMI Colleges Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
2: DJX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DJX 500. Pabalik sa mga butika.
0: Going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para mo samot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
5: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hey!

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: A sunny or rainy day, it's a day that you won't forget. 102.3 Kiss F.

0: Hello, Kakis! Panguta na lang, unsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawa sa headset, notes, o uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Nga naman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sip-on. Sa una, pasagdan ra na ako. Kung nagsugod pa lang ang sip-on, abi na ko, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani, paos na ko samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptomas sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on virus sa lawas ug pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sip-on nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptoma sa sip-on. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot ug mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o lamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited. From September 15 to 18, come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
4: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
9: Magunsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata kamanta ko.
9: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
9: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: Bi, ambi na imong phone.
8: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
9: O sige, good. Paminawan ni.
10: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao ni ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung wala na ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na aga ani nga ATM. Maura.
9: Nya, kuha nimo pa.
8: Ah, so good na gani ko apply.
9: Mao lagi, listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
7: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na Junjun na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Oras atong ganato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinaka masarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Welcome to Blue Ocean Food Park.
6: Come on over.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pamakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom ang Immuni Plus Traditional Herbal.

And what's up, mga kabeshi? Hello, beshi, hello, Bohol, and beyond. Kaya namin. You're locked in into Bohol's number one music radio, the new KISS FM 102.3 FM. Broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And mga kami nerves, it's a Wednesday afternoon here at City of Peace and Friendship. And today is September 16, 2026. And right now, the time right here is 8 minutes past the hour of 5. And usa pa may lami buhaton karong hapon na maghahigala, it's a perfect time to sit back, chill, and vibe with your favorite tambayan sa hapon on KISS FM. And mga higala, once again, this is your bagong katambay, bagong kakwela, bagong kasama sa kwentuhan at aliwan. This is your Kuya Minerves, no, ang anti ng bayan, no? No, mag-uba na po ta sa sulod sa usak oras para sa atong programang Tingog sa Kabatanunan. And of course, this program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Information Media Office, headed by Attorney Filipina Asoy Piolio and Administrative Officer 5, Mark Anthony Pernia. No, akong pagtahod mga higala to our Visayas to performing governor for youth sa atong gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Basas, PA Aster Caberte, and sa naguni ang panalawigan, SK Provincial Federation President Waylain Board Member Lawrence Xavier Angkla, and to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sport development in our beloved province, the head of the Provincial Youth Development Office, ang pambansang Kuya, Kuya John Maraginot. And of course, dili na ito hikalimtan ang mga atong mga higala sa kahanginan sa dakbayan sa Tagbilaran, o atong mga higala ang mga tinahod ng mga opisyalis din sa atong probinsya, no? Of course, ato ang pagtahod sa 47 ka-municipalities, to all mayors, vice mayors, mga barangay chairman, o mga barangay secretary, barangay treasurer, nung naminaw ko sa itong programa, maayong-maayong hapon kaninyong tanan. So makausa mga kaminers, maayong hapon Bohol, maayong hapon mga kabatnanunan, maupay nga kulop, mga waray-waray kong mga igsuon, mait nga hapon sa mga Ilunggo na itong may suon o mapiya kapipita sa mga kapatid nating mga Muslim. Ayan, assalamualaikum. Labos sa tanan, maayong hapon sa tanan. No, you're locked in sa ato ang pinakapaboritong programa, Waylain Tingog sa Kabatanunan. Here sa ato ang 102.3 KISS FM Bohol.

Eh mga higala, ano, maayong maayong hapon. Kamusta man ang inyong adlaw karon, no? Mura mangyuta ka ng nahuman na po ng usa ka adlaw, mga higala, no? Nahuman na po ang atong Miyerkules, no? Karong semanahuna, no? Kamusta man ang inyohang trabaho or mga deadline nga gipang apas or ang uban siguro ga-exam, no? Kay ting prelims na baron or ting midterm. Ayan. Kamusta ato mga estudyante, no? Survive pa ba sa ato ang mga school activities? Wala ba sa tanan? Kamusta na ito mga maestra, no? Kamusta na mag-ready pa ang ato ang energy ka nung simanahan, no? Dili mabala ka mga ma'am o sir, no? Kahit dalawang tulog na lang, weekend na sad. Ayan.

Once again, welcome sa Tingog sa Kabataan-unan, your voice, the voice of the youth. Mag-uban na sa ta, sulod sa usa ka oras sa atong hisgutan ng mga programa o kalihukan sa Provincial Government of Bohol led by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpalig-on sa atong mga kabataan-unan in terms of sports, youth, and education development dinhi sa atong lalawigan. O karong mga adlawa, beshi, mag-uban ta aron mamina makakatunong magpadasig sa usat usa. No, sa atong mga estudyante, youth leaders, SK, sa atong mga tinahod ng mga teachers nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga kaminerbs. Og dili nato hikalimtan mga higala ang ato ang mga online viewers nga naminaw no via live, via Facebook Live, no? Ato ang shout out sa ato ang family. Shout out no sa ako ang mga higala diha sa Ubay, sa akong mama no nga naa diha sa Ubay. Maying-maying hapon kaninyong tanan diha, no, especially sa kuan. Sa ako mga silingan nga naminaw, no, sa atong programa karong hapon na maayong-maayong hapon, no. Shout out also to the staff of PYDO. So maayong hapon diha kanimo Sir Bam, Sir Melz, Ma'am Floyd, Ma'am Guada, no, especially Kuya John, maayong hapon diha kanimo. And shout out no sa pinaka favorite na kong coach sa swimming team diri sa Bohol, Wila, and si Coach Amy De Kinya. Nga ganahan ko sa iyahang powder blue karon, no, kay mura siya di ka ni ate nagbunyag mga higala. Ayan. And shout out to Tricycle Drivers Petron Gas Station. Ayan. Tagpila na makaha ang atong gasolina karon. No. Murag nagtikasaka na sad atong mga gasolina, Diyos ko. Ayan, shout out also to Arnold and Melvin Vulcanizing Shop at Bang sa Coca-Cola Plant. So ang Alcordo Vish Shop, no, maing-maing hapon ka ta, maing-maing hapon ka ninyong ta. And maayong hapon also to Bohol Kirby Package Tour and Car Rental and Cebu Friends by Quadro King Sir Rico. So maayong hapon na kaninyo mga idol. And shout out to Kapuso Marnie, Kapuso Jace, Kapuso Danny Boy, Kapuso Denver, Kapuso Bri Bri. And karon mo na nabalik na si Kuya Dano. Medyo nag-recover pa siya kagikan na love sick ang ato ang beshi ng bayan, no. And thank you so much, Ate Jay, sa pangawayong ganihan, no? Lami kayo mo ngoyong.

Ayan, mga higala, no? Kinsa unsa kaha ang ato ang kuano, kinsa ka ang mga online viewers nato karon, no? Mga higala, keep flooding. If ganahan mo magpa-shout out, no? Pwede ka ayon ang mga higala, no? Just PM sa ato ang Facebook like tingog sa kabataan unan. O i-share na po mga higala. And don't forget to like na sad, no? Para daghantang engagement mga higala.

And mga higala, ang ato ang programa, dili lang no naglimit sa lalawigan sa Bohol, no? Shout out also to Jessa Hamil Boho and Ruth Hamil Boho from Denmark. Maayong hapon na ba? Mahapon na ba sa Denmark? Or unsa naka ang time difference, no? Standard time diha sa Denmark. No, amping mo diha, mga ma'am. And special shout out also to Attorney Nelson Laorden and Mom Alvi Laorden, no? Nakasamtangan nag-drive pa uli sa ilahang balay. No? Maayong hapon kaninyo diha. And keep safe sa pag-drive.

And that song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. Basta Hot Dog Virginia. And what's up mga Kakis FM? It's your daily dose of good vibes and youth power right here on your favorite station. The time right here at UNESCO Global Geopark, it's 38 minutes past the hour of 5. And nagbabalik ang inyohang Auntie Minerves. Ayan mga higala na, big shoutout also to Mom Dors Kaluyong no, from Corelia, Bohol. Special shoutout from Mom Dors is Kagawad Roger Meloria Kanapnapan from Corelia. Ayan, maayong hapon Kagawad. Maayong hapon usab kang John Landon Rubia no, nga naakaroon sa pickup coffee kaoban si Michael Migrino. No, sana all ga kapi-kapi diha no. And shoutout also sa ato ang mga kasilinganan nga nagpaminaw karon nga naghinahinay lang sikay-sikay og digamo para sa ilahang dinner. Ayan. Mga higala, let's now move forward sa ato ang TSK News Bits no, para makabalot ano sa mga national international news.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiograftin.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O mataya na na akong lakab layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Mahayon ka di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o angiogram sunod si man na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
4: You.
3: Ay, napalayo uli.
5: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
6: Calvito's Sugbahan.
7: Uy pare, ninduta jud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
8: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
7: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
8: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
7: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
8: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
7: Sige pare, muadto gid dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
8: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
9: Oh!

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, ikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-istika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na small class lang. Maulagi nak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iya ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok Bri, unsay akong buhaton, nagasakit man ang ako ang tutunlan, sakit pod itulon, sakit pod ikaon. Palihog ko tambagidok. Okay, i-consider nato ang posibilidad sa mga inflammation o pagpanghubag or possible infection sa imong tonsil o sa imong adenoids. So nana sa imong alingagngag no nga posible mo hubag na siya o ilaw likod sa imong alingagngag mga pinangga. Nanay adenoid ha, posible pod nga mohubag na siya. Kung bacterial infection, kining gitawag streptococcal, kung mauni siya hinungdan, likayan yun ni mo ang mga certain nga pagkaon o mga lifestyle nga dapat ni mong himuon para dili ni siya mosamot ang pagpanghubag. Kung makahimo ka sa pag-adto si mohang doktor, mas maayo para ma-check up yun ka. Okay, so maghatag ko nimo og initial nga advice. Naa ba ka mautana ko sa imo no, since nga nagasakit ang imong tutunlan, sakit itulon, naa ba kay kalintura? Kung naay kay kalintura, wabay gana ikaon, nagapangurog ba ka o kanamura ka ginatugnaw, labad bang ulo, sakit ba ang kalawasan, kasukaon ba ka panahon nga magkaon ka? Pag nakani nga grabe nga mga simptomas, so bantayan ni mo ni tungod kay ang kuya bayaning mga tonsillitis, panahon nga mapasagda na siya ang labi na kung nakay mga strep throat, pwede na siya makadaot nga muhatod sa rheumatic fever or meningitis, no, labi na kining infection tungod aning bakterya nga strep throat. Pag may meningitis, so ang fluid sa imong brain dito, no, nanang hubag dito, infected na ang imuhang utok, mao ni ang kuyaw. Pag rheumatic fever pod, pwede pod mo hubag ang imong kasing-kasing. Mao ni nga mga life threatening gid sa kaayo. Kung makabisita ka sa imong doktor, mas maayo gyud. Okay. Initial nga akong ihatag si muha direta sa lifestyle nimo. No, hinunduman nato no ang tonsil o ang atoang adenoid nato. Mga gland na siya nga naasray lymphatic tissue nga na-locate na siya sa tuwang upper throat, no? Dris tong alingagngag, taas sa tong alingagngag. Kabahin ni silang duha sa tuwang immune system. Nag-protect na sila, nag-trap na sila sa mga viruses, sa mga bacteria nga di sila makasulod sa imuhang entire system. Kung ang imuhang body's resistance ma-lowered ganina mga pinangga, namuhinay ang imong resistensya, ang mga viruses, mga bacteria, especially kining streptococcal mga pinanga, makuha ba nato ni sa mga niatsing lang, sa niniubo lang diha kasi airborne siya. Unya ibisan gani sa mga nakay nagunitan diha nga mga doorknob, mapaghuman ibutang nimo sa imong kuan nimo sa imong mata, maautobas imong ilong ang imuhang kamot, pwede no sa baba, pwede ma-transfer din nga klase nga mga infection. Mana nga importante nga ang imuhang kusog, ang imong resistensya, kusgan. Okay, mana yung pinaka-importante. Mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Tungkol kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, naana siya yung mga antibacterial, antiviral nga mga component.

0: nga mga natural nga bisag bata pwede manginom. Unya, makatabang po na siya kay naasay anti-stress formula nga dali ka maulian kay mulami mangyud ang imong tulog. Unya, kung naay mga inflammation, mga kalintura, pagpanugnaw, dali maulian. Unya, nga nung Makabuhay Plus ang atong girecommend mga pinangga. Tungod kay ang quality na agyod sa limpyo na apod sa kaning maayong pagka-process nga ang iyang pagka-potent magpabilin, dili masayang ang inyohang gipalit. Atong kanunayang hinumduman ang pagpili o ang pagpangita sa Makabuhay Plus na itatak EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, dako, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihim mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulbak. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Mahayon ka ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
4: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
3: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
3: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
4: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
3: Sige pare, muadto gid ko ayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
4: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
5: Oh, wow!

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyo ka na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiografting.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig na ko, ah. Wa na magsakit akong lughan, uy. O matayan na ako wala kag layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon na small cath lab.
1: Maayon ay ma. Maayon ka ay na maulag imong sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Maayon ko ni ngun ana. Dangko kitignapang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sail on smooth waters, Love Day midweek.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok Bri, unsay akong buhaton, nagasakit man ang ako ang tutunlan, sakit pod itulon, sakit pod ikaon, palihog ko tambagidok. Okay, i-consider nato ang posibilidad sa mga inflammation o pagpanghubag or possible infection sa imong tonsil o sa imong adenoids. So, nana sa imong alingagngag, no, nga posible mahubag na siya o ilaw likod sa imong alingagngag mga pinangga. Nanay adenoid ha, posible po nga mahubag na siya. Kung bacterial infection, kining gitawag streptococcal, kung mauna siya hinungdan, likayan yun ni mo ang mga certain nga pagkaon o mga lifestyle nga dapat nimong himuon para dili ni siya mosamot ang pagpanghubag. Kung makahimo ka sa pag-adto si muhang doktor, mas maayo para ma-check up yun ka. Okay, so maghatag ko ni mo og initial nga advice. Naaba ka, mautana ko sa imo. No, since nga nagasakit ang imong tutunlan, sakit itulon, naaba kay kalintura. Kung naay kay kalintura, wabay gana ikaon. Nagapangurog ba ka? O kanamura ka ginatugnaw? Labad bang ulo? Sakit ba ang kalawasan? Kasukaon ba ka? Panahon nga magkaon ka? Pag nakani nga, grabe nga mga simptomas, so bantayan ni Muni tungod kay ang kuya bayaning mga tonsillitis, panahon nga mapasagda na siya, ang labi na kung nakay mga strep throat, pwede na siya makadaot nga muhatod sa rheumatic fever or meningitis. No, labi na kining infection tungod aning bakterya nga strep throat. Pag may meningitis, so ang fluid sa imong brain dito, no, nanang hubag dito, infected na ang imuhang utok, mauni ang kuyaw. Pag rheumatic fever pod, pwede pod mohubag ang imong kasing-kasing. Mauni nga mga life-threatening gid sa kaayo. Kung makabisita ka sa imong doktor, mas maayo gyud. Okay, initial nga akong ihatag si muha, dirita sa lifestyle nimo. No, hinunduman nato, no, ang tonsil ug ang atoang adenoid nato. Mga gland na siya nga naasray lymphatic tissue nga na-locate na siya sa tuwang upper throat, no, diri sa tuwang alingagngag, taas sa tuwang alingagngag. Kabahin ni silang duha sa tuwang immune system. Naga-protect na sila, naga-trap na sila sa mga viruses, sa mga bakterya nga di sila makasulod sa imuhang entire system. Kung ang imuhang body's resistance ma-lowered ganina mapinangga, nung uhinay ang imong resistensya, ang mga viruses, mga bakterya, especially kining streptococcal mga pinanga, makuha ba nato ni sa mga niatsing lang, sa niniubo lang diha kasi airborne siya. Unya ibisan gani sa mga nakay nagunitan diha nga mga doorknob, mapaghuman ibutang nimo sa imong kuan nimo sa imong mata, maautobas imong ilong ang imong kamot, pwede, no, sa baba pwede ma-transfer ni nga klase nga mga infection. Mana nga importante nga ang imuhang kusog, ang imong resistensya, kusgan. Okay, mo ni pinaka-importante. Mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Tungkol kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, naana siya yung mga antibacterial, antiviral nga mga component, nga mga natural nga bisag bata pwede manginom. Unya, makatabang po na siya kay naasay anti-stress formula nga dali ka maulian kay mulami mangyud ang imong tulog. Unya, kung naay mga inflammation, mga kalintura, pagpanugnaw, dali maulian. Unya nga nung Makabuhay Plus ang atong girekomen mga pinangga. Tungod kay ang quality na agyod sa limpyo na apod sa kaning maayong pagka-process nga ang iyang pagka-potent magpabilin, dili masayang ang inyohang gipalit. Atong kanunayang hinumduman ang pagpili o ang pagpangita sa Makabuhay Plus na itatak EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpeting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakab layo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulbahan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa yun akong kulbak. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahay di ay ma, naayon ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, may kong ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cinderella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
3: It's Cinderella Original Fashion Shop.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
5: You.
4: Ay, napalayo uli.
6: Uy pare, ninduta yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
6: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
8: Oh,

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O matayan na ako mula kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty na gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayot ay ma. Mahayot kundi ay na maulag imong nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Mahayot kundi ingon ana. Dangko kitignapang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
5: Kiss FM. Catch the love breeze. On Love Day Midweek.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalip yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, ikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-istrika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano nga mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka ugalingon nga is mold ka slam.
1: Ma, maayo kiti ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maula ginak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba upa ba? Maayo kun ingon ana. Dako kiti nabang nato ba? Nga naay catheterization laboratory ang Ace Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Uy pare, ninduta gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adto ra na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!

0: sa'yo, maugin mo, na kaminos mong kanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan, nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw ni Ailo, pakanunon ka man ni. Humaligil sila masuko, nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh!
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos por Santo, mulihok ka malangunta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo.
1: Nga bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Nga ano? Mga santo ba mong tanan dini? O ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunugon ko'y nooning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
1: Asa ka. Dili ka mahimong mubiya, Lana.
2: Buhi ang akong bukton, Almir. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
1: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
2: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon ko ni ingon ni ini?
1: Lana!
2: Ati manaog i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
3: Siya si Sender Almel.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika nini Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: nga naara ko diri. Oo, pero di lang ko sure kung wa ka, nabasig na ko'y laing kauban diri. Ay, pero di ko ingon, Anna. Charest, defensive. Pero sa atong tuluman nun, indeed, kamakabuhay, naaray di diri amang information nga gusto ni mong madungog sa atong tuluman nun. Imong tuluman nun?
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: pinsan, labi na kun doon na ni Balatian. Niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Dagang salamat ka makabuhay sa pagsunod sa tong tulumanon as in every day. Nakakataba ng mga internal organs. Hindi naman litira. Pero talaga namang mapasalamaton kay ko sa kanunay ni mong pagpamina. Huwag mapasalamaton ko tungkol kay gina-apply ni mo every now and then ang imuhang mga nadungog ng mga information din mismo sa ato ang tulumanon. Makabuhay day ka makabuhay. Oy, samas na andan. Kumusta ka diha? Unsa man imong oras diha? Karon sa imong nahimutangan samtang background ang tambagi ko Lady Bato diha asamta ikaw na busy na kay katek. Nga lakbitan lang ko ni mo usahay. Murag na ka interesting nga murag nadungog unsa daw kuno. Wana ka. Ya sa ka kamuhunong og text or pag stalk sa imong ex. Ang labakan na nilhig o nangaon mo o namoy katabi niha na kay ginabrowse. Ginabrowse, oh. Unsa man imong gibuhat diha? Kinsa man imong kauban? Asa man ka karon? Isure nga legal na. Og sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas mo itong iampo kanunay sa labang makagagahom, Amy. Si Lady Bato, nagbagkuyog kita sa so, usa ka takna o sa kaoras sa kumbot ipasabot. Uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre as usual, daghang gihapon tagisgutanan kabayen sa panglawas ka makabuhay. Ingon man sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
3: Well, kamakabuhay niya na nga itong ipaabot ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Okay, excited na ang taanan. Sana all. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

celibato di hindi ko na po nagawa pang ipaliwanag ang lahat kay Lana. Wala na akong pagkakataon noon at tila hindi na kailangan pang depensahan ko pa ang aking sarili. Tumulo na lamang ang aking mga luha. Maging ang paghingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari, hindi ko na rin po nagawa. Dahil ang kahit na anong salita na lumabas o gusto kong lumabas sa aking bibig ng mga sandaling yun ay hindi makagagamot at makapapawi sa labis na sakit na naramdaman ni Lana ng dahil sa akin.

妈，把水落过，把水落过，tungod sa nahita mo, nakahatag ko ni mong disappointments, bisan nwa ka na. Huwag ko tuyo ah. Pero ang kunon kong sa ako kining tanang nahita mo na ako karun. Nagpadakos akong karibilde sa kinabuhi. Di paundayunan ko ang akong kasukukang papa. Naangin pa ang laing tao. Huwag karun sa katapusan. Ako ang alaot. Napagan pa sa sila na tungod sa akong kamapasagaron. Masaylo ako, ma. Masaylo ako.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Manoy Almel?
0: Oh, kasi. Naakaman di sa akong luyo.
1: Hilom kong midungan sa imong pag-ampo di sa atubangan sa altar.
0: Salamat.
1: Manoy, mahimong mugakos nimo.
0: Ha?
1: Tagaksa ko nimo. Gusto ti kang gakson.
0: Sige.
1: Oh. Manoy.
0: Kasi.
1: Manoy, kaya ra nimo ning tanan. Kaya nimo. Magampo kita kanunay. Kaya nimo kini.
0: Kasi.

Kay dibatod sa ka ako nakaramdam ng pamilya sa sarili kong kapatid. Kay tagal na pala niya akong mahal, binaliwala ko lang. Dahil wala akong ibang pinaiiral noon kundi ang aking puot at galit. Wala akong konsiderasyon na pati ang lahat ng bagay at tao ay sinisisi ko nga noon sa mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Naging makasarili ako at hindi makatarungan.

0: Gikonta ko nga kong kaila, Almel, apo. Ha? Dili mo angin ikauaw ang nahitabo ni mo, labi na ang virus nga naani mo.
1: Lubunjing,
0: dili ka kahatagag alibyo, o di ka gyud mamaayo, kung itago mo lang kining sakit mo.
1: Lo,
0: may tambal ka nga matumar para sa imong sakit.
1: Pero dili ko mamaayo. Mauna kini ang kamatian ko, Lo.
0: Ayaw gani, pagpakawa o paglaom.
1: Wa na'y paglaom. Ang sigurado lang mao ang akong kamatayon.
0: Almel!

0: karon ko lang nasabdan ang gisulti mo, Almel. Anak. Pa, ang giingon mo nga, mauna ka pang mamatay kay nako. Pa, Sandro. Almel, anak, nahibaw ko. Dili ka balibaran ang kamatayon. Dili kita makasupak kung mauna usab ang pagbuot sa kahitasan sa labawng makagagahom. Pero ang atong pagsalig ang labawng ikinahanglan. Pa, sangpit sa Ginoo. Pangayuan niya ang gusto mo. Kinasing-kasing. Nahibaw ko, way imposible kaniya. Og dilip kanya hikawan sa pangamuyo mo niya. Pero maokin niya akong gaba. Dili ba, Pa Sandro? Almel, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Mauna kining akong karma. Ang akong gaba. Ang silot sa langit na ako tungkol sa akong kadautan. Anak ko, giagin ko pa sila na ining sakita. Nganong dili naman lang ako lang. Nganong kinahanglang mapagan pa sila na ako lang unta ang isilutan. Ako lang unta.
1: Ay, kapait. Kapait ka ayo. Pero apagagribil unsang sakita. Uy, pero nanakoy, nasa kuna-huna. Uy, ikaw sabi ka makabuhay, nakahuna-huna na po kag, ang sakit anak ay kuan. Ganon. Maaring tama tayo, pero paminaw na itong sumpay. Iniguman sa pipila ka mga pahinomdo mamalik dahin ta para atipadahan ang pagdrama o pagbasa. Kaya na pa ikatulog katapusan nga tipak ka. Kaya nga itong dadungog unag ikadungog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel. Kanang dananha din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nga

0: Rasul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Naayo po.
1: Unang dako kay kitabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isi pa itong dietary supplement. Mao gina nga itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit o mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himsog nga itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga binipisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong dietary supplement. Kaya dagay kay mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level, unya ginadid-ansab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system. Ngamoy mo resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo kamakabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Lain pa ang mga produkto nato ang akinhalan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health sa makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o, wa kay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha nga imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema, pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangko kadiha ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitaw kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, may nana. kung siyempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa kondisyones, maka-cause o makahatag na nimog sakit and sometimes make the person shorter, makapamubo pag ginasay mo ang height. Ang turmeric makatabang para likayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gyud ang mga kasukasuan. Manakit na ng mga parte sa lawas nga mapiko-piko especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit o guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila pero mag-una magbase nga. Kung active ka, di na lang yung manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation o ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imuhang diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gidi ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakause sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas ng turmeric ang makabuhay. Ang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ang everyday sadta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
1: And now, kamakabuhay ni Anigod ang ikatulo o katapusan nga tipaka sa katapusan sab nga sumpay sa revelasyon ni Almel. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod, wala pa po akong narinig at nalamang kaso na nagkaroon ng sakit o virus na meron ako na patuloy pa rin nabubuhay ng matagal. Ang sinuman na nagkaroon ng virus na meron ako, pumanaw din eventually ng dahil dito. Kaya't ano pa ba ang aasahan ko? Kundi ang isa sa mga araw na darating ay hahantong din ako sa dulo ng dahil sa virus na dumapo sa akin. Ang HIV.

0: wa ko baybaw ko nun saon nga makwiyon ang tanan. Wa ko masayod ko nun saon ko usap ikaw sa pagtabang.
1: Way makatabang na ako. Way makatabang nimo. Way makatabang na tong duha. Malagsama kitang sakuan. Lugnganan, Almel. Hayop ka. Giguba mo ang tanan ako. I hate you. I hate you.
0: Ginoo ko. Ginoo ko.

0: mi blooming kabaya karon gaw.
1: Ayaw na kuguluuluhi, Waki, gaw. Dili na tinuod.
0: Ay, tinuod, lagi. Hosto si Waki, manoy. Mi blooming ka tuod. Mi blooming ka.
1: Gidasig lang ko ninyo. Araw dili ko maguna-una sa kung unsa ang tinuod nako.
0: Almel, gaw. Salig lang ko sa Ginoo. May milagro.
1: Dili para nako ang milagro.
0: Manoy, may kaluoy ba yung Ginoo sa langit? Kung kanising-kasing ang imo pag-ampo niya, siguradong dili niya ihikaw ang gusto mo.
1: Sama sa mga may HIV. Ako usab siguradong kamatayon ng sangguan. Mas sayo kung itandi sa gilauman.
0: Manoy.

Ginoo, ni ako sa imong atubangan, sa imong tiilan. Una kining higayon. Nahibaw ko. Mao kini ang angay nako kag gitugutan mo man. Pasaylo ako sa tanang pagkuwang kunimo. Sa tanang saga na himo ko. Pasaylo ako sa akong kadautan. Pasaylo ako, Diyos ko. Ikaw na ang mag-igo na ako. Itugyan ko na nimo ang tanan.

batod lagi po ako nakakakuha ng gamot para sa HIV sa mga DOH-designated HIV treatment hubs at maging mga accredited na mga klinika sa rehiyon kung saan bahagi ako. Mga kombinasyon ng mga gamot na pinagsasama-sama para pigilan ang pagdami ng virus sa katawan, antiretroviral therapy. Pinabababa umano kasi nito ang viral load o ang dami ng virus hanggang sa maging undetectable o hindi na makikita sa dugo upang lumakas muli ang immune system at maiwasan ang pagka-develop sa AIDS. Sa kabila ng lahat ng ito, Lady Batod, pinaghahandaan ko rin naman ang maaring mangyari sa akin kung sakasakali. Lady Batod, ang pinoproblema ko po kasi sa ngayon ay si Lana. Hindi ko po maiwala sa kanya ang galit at puot sa akin dahil ako nga ho ang nakahawa sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang kalagayan niya dahil wala na akong contact sa kanya. Ang masamang damdamin ni Lana sa akin ang labis kong iniinda sa ngayon, Lady Batod. Paano ba ang aking gagawin? Samantala ang aking pamilya naman laging nariyan para sa akin, pero hindi ko rin maipipilit na mawala sa sistema ko ang aking galit sa aking ama. Paano ko rin ba maiwawala ang lahat ng ito? Pagpayuhan niyo po sana ako, Lady Batod.

kung hahaba pa nga ba ang buhay ko o ang sakit na meron ako ang tiyak na maghahatid sa akin sa aking libingan at wala na akong aasahan pa sa buhay ngayon. Maghihintay po ako sa inyong mga ginintuang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Almel.

0: kinabuhi ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ati ka makabuhay ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel. Napupos na gid ang atong pag-feature sa iyang revelasyon. Unya human lamang sa pipila ka mga painomdom sa atong pagbalit mo hatag na ta sa atong mga hinikling pagbati, mga bulawanon nga mga hunahuna, tambag alang kang Almel. Kanang tanan sa atong pagbalik, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Dr. Liwen Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dito lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula atang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagos salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot kagihapog ikahatag na kaayuan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday man ato na angin tumaron. Para kita, malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog og iso. Kaya mo man ang ato ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. E na nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip na itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaron. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano, kamakabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Anxiety and stress. Kaya pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan nung sa nga mga butang. Kaya kinalang ato dyan na i-control, i-manage na ito na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma na ito ang ato ang nervous system o para makontain na ito ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin kamakabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungod kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, ikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization kamakabuhay. Samtang ang copper, ikinahanglan para sa absorption, ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano kamakabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas kamakabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles labi na sa kasing-kasing kamakabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan natong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang kamakabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtumani mo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Diga, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Dagang salamat, syempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Syempre, gihimong posible o gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. ang kasaligan, bugtong kasandigan, na ginusarang proteksyon sa tong kalawasan. Siyempre muwagtang na sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga nagkadaiyang nga mga sakit sa masa, diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napa-insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Kailabay imong inumon, matag-adlaw ka makabuhay, o eto, makinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang yun mo everyday, dili kay kung mahinumdom lang ka ha. Everyday yun. Nang bongga, para everyday ka nga na ay protection sa mga nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit niya, pananglit na nakaybalatian, mas okay pa, all the more nga mas mutumargi ka everyday, mo inom ka everyday. Parang inanay nga mabalik sa kanhi, sa kahimsog, o sa ka-okay ang imong sistema. So kung ikaw adult, usa nga to sa duha ka kapsula everyday imong pagaimnon, o niya ang tubig imong imnon ka inadlaw or warm water, dili cold, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit ikaw na anay balatian na nakaisakit, mas daghanon natog jutay ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. O niya inadlaw nga tubig gihapon imong gamiton nga tubig sa pag-inom or warm water, dili bugnaw ha, dili gid bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon. Or pwede sad nga after na mukaon pero paabuta sa ang usa ka oras. Kanang tanan, isip gihapon imo ang food supplement. Sama na ko og sa uban pa, manginom na kita everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Og ang ato ang kape, ang atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badod. At unang nadungog ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel na pupos na gin ang iyang gipapa-feature nga story sa atong programa ng Bongga, okay? Anyway, ato nang hatagan sa ato ang tambag si Sender. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom sa tanan, smile, smile, smile, itangi malimot ni Anya kamakabuhay. Naku kay nagikatabang, motivation yun ang pag-smile sa atong adlo-adlo nga pagkinabuhi para ang ato ang i-attract mga positibo lamang. Dili kay magsigitag hun ahunag mga negatibo, makagubas kamada. Anyway, and God bless us. Almel, salamat kaayo ha sa pagpadangat sa imong kaagi. Appreciated kay nako imong effort, ang imong ka-brave sa imong pagpadangat sa imong kaagi sa pag-share ng tanan sa tumong ugtuyo nga makapupo sa mig pagtulunan gikan sa imong kasaysayan. And at the same time, ikaw sabdiha, ikaw mismo makapupo pud ka og mga nindot pa nga mga pagtulunan sa kaugalingon nimong kaagi. Balikan nato imong pangutana, gi problema nimo sa pagkakaron mao sila na kay HIV karon, merong okay pa siguro ka karon no, kay naman kay mga tambal pang gitumar para pang pa-extend ganyan. Gi problema nimo karon sila na kay di gyud mawagtang nimo ngadto niya ang iyang kasuko og kasilag diha nimo tungka ikaw lagi nakatakod niya. Wasa ka na mahibaw karon sa iyang kahimtang kay matud pa nimo na moy contact. Oo. Iniinda mo sa ngayon ang masamang damdamin niya para sa iyo. Oo. Unsa bay angay ni mong buhaton? Ampo lang yun. Ampo ang ato ang buhaton, ang Ginoo ang atong dangpanan sa kanunay, sa kalipay ug sa kasakit. Labi na karon nga naa ka sa kalisdanan sa kinabuhi tungod sa imuhang HIV, no? So, ang Ginoo ra gyud, makatabang ang Ginoo para mahupay pod ang kasuko ni Lana. And at the same time, imuhas ang gibati nga kayugot sa tanang butang sa kalibutan. Ug sumpayan na nako, ang kasuko nimo sa imong amahan nga di pagimawagtang natud sa pagkakaron. Ahi ipamugos ang tanan niya imong dali-dalion. It takes time. Kanunay ang pag-ampo ug pagpangamuyo sa Ginoo and you can never go wrong, no? Wa ko ila inkasulti nimo, ampo, ampo, ampo. Mauna ang labing ligon, labing kusgan o labing gamhanan nga panaming nato sa tanan, sa problema, kalisdanan, kaguol, kasakit, everything. Diba? Ampo gayod. Kanabitang tibuok nga pagsalig sa Ginoo. Pangayua kaniya ang kalinaw sa huna-huna. Pangayua sa Ginoo ang kanabitang pagdawat nimo mismo sa imong kahintang and diya magsugod ang tanan para mas makita nimo ang mga positibo sab sa kinabuhi. Dili lang kay ang kapakyasan kumbaga nimo nga naangkon nga gitawag nimo karma or gaba. Di na karma o gaba, mao gina imong kapalaran. Murag diya gyud ka mag-agi, no? Anyway, ang Ginoo lang yun ang atong kasandigan, siya ang atong malauman sa tanan gayong higayon. Ayo pag-uhi sa atong Ginoo. Padayon sa pag-ampo. And ma-okay ka ra in God's perfect time. God bless you. Dagang salamat. Kung makabuhay sa sunod nga episode sa atong tulumanon, ang tabayanan ng lain na sa nga revelasyon gikan sa bagong Sender. Again, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
2: Salubungin na sigla.
3: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Eto naman po ang atong espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawan alang kaninyo. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa unang Pedro 5, versikulo 7. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batun para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batun.
1: Tambagiko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. And alam nyo ba na ang EXL All-in-One Skincare Oil, kauba na to sa pakigbatok kontra dengue. Yep! Kanong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok na Aedes aegypti sama sa dengue. Mauna ani ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan ug tabangan ta batok sa mga makata, sa makamatay na dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil, ginamakin ni sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot na may namaoy natural insect repellent property ug tabang na proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural na ingredients ni ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw ko limot tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue fever, tumar og duhahan tutulo, kakapsulad, sud sa usa ka adlaw. Until needed. Makatabang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. 102.3
7: Kiss FM. Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Without you, I'd be lost without you. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
8: Uy, nabugat ko. Naabot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexino
8: Forte. Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexino Forte.
9: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato. Rexino
10: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang

0: but
1: so again, I'm you are cordially invited, right? You are cordially invited to be a part of this. If you have any songs in your mind, let me know so that we can talk things over. Madam Nita Valderas of Ottawa, Ontario, Canada. Uy, kanina ha. Teka, segue lang tayo, okay? Dumating na yung mga former Supreme Court, no? Justices para maging mag-arbit, no? Mga arbiter. Tama ba yung term ko? Oo, no? Bigyan linaw yung mga senator judges about the voting na pinoproblema nila. So it's going to be 2/3. No, kung walang 24, it's going to be 2/3. So paano mangyayari yan? No? Parang, No, kung walang 24 na mga senator judges, according to Chief Justice Pagaliban, Chief Justice Davide, meron pang isa, nakalimutan ko. Dapat lang 2/3 of the senator judges ang boboto. Amikarere, ano man tawag nila doon? I hope I pronounce it right. Ayan. So medyo malinaw-linaw, no? Kung walang 24 na senator judges, at least 2/3 ng 24. Okay, disimulan nyo na. Ano ba yung 2/3 ng 24? 9:29, eto na, update ko na kayo para sa 9 o'clock in the evening draw ng 3D Swertres draw. At kung ganito ako siyempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Bago natin ibigay yan, batiin muna natin si Lolo B-Boy ng Lindaville na nipalit ganiha dere, no? Sa iyang paboritong supplement, ang EXL Makabuhay. Ayan, ha? Si Lolo B-Boy ng Lindaville. Taas na ng buhok ni Lolo B-Boy. Ha? Maayong gabi. Magandang gabi po, Lolo B-Boy. Okay, eto na ang atong winning numbers for the 3D Sweltress Draw. That's 2, 0, and 4. Congratulations! 2, 0, and 4 para naman sa last 2. That's 0 and 4. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Bahala na kayo sa buhay nyo. Alas 9, imedya na. Good evening.
2: 102.3 Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
3: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
8: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
8: Rexido Forte!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: 2.3 is 5:15 in the morning.
1: Yay!
0: Yes, good morning sa ating mga ka-Kiss ng today. Ang nag-tune in sa Kiss FM. It's a beautiful Thursday. It's a Thursday. Today is September 17. Yes, good morning at mga ka-Kiss ng today. At mga drivers, sayo ka ng mata.
2: Ew!
1: Yes!
0: Sayo ka ng mata at mga drivers diha nga nag-andam na sila mga pamahaw.
1: Yay!
0: Andam na sila mga dadunon padulong sa ilang mga tagsa-tagsa ka destinasyon.
1: Yes,
0: salamat sa pagpabinaw sa Kiss FM. Good morning niyong tanan.
1: Yes!
0: At mga ka-Kiss diha karon nga di sa kanil kagabi. Dito kanina ng laag, ng miesta, ng birthday. O nagaog, humbang lata, dugay na kamata. O lagi na rin.
1: Yes,
0: at tara mga ka-Kiss na gabi ha. At mga estudyante at mga teachers.
1: Yay!
0: Good morning. May kapaminaw niyo tanan niya at mga security guard on duty karon sa mga tagsa-tagsa ka establishmento.
1: Yes.
0: Good morning niyo tanan at mga frontliners, mga ka-Kiss na to.
1: Yay!
0: Yes, good morning sa ato mga listeners sa Daminaw karon diha sa South Cebu and La Arena, Sikihol. At mga ka-Kiss pa diri sa Dumaguete City, maayong pagpaminaw.
1: Yay!
0: Yes, mga kapaminaw niyong tanan diha itong mga pinalagang listeners dahil nga nakatune in karong mga orasa. Salamat niyong tanan diha. And sayo-sayo sa tanay sa iyong kabundagon exercise. Ito mga ka-Kiss na today ipangbirada ng mga lawas diha nga nanggahi na kay ato nang nagpahumukon mga ka-Kiss. So dapat magsayo-sayo ta karon. Mag-exercise tanin sa iyong kabutagon, mga ka-Kiss. O sa mga naging birthday karong adlaw, happy birthday niyong tanan!
1: Yes,
0: happy birthday in advance po sa mga mag-birthday ugma!
1: Yay!
0: And kato mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday niyong tanan diha. At sa tanan-tanan, happy birthday!
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Yes, happy birthday sa tanan-tanan, mga nag-celebrate sila birthday today. 5:18! Kiss Pandisal, Don Romantico, Vong Navarro on Kiss FM.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
4: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Ang gabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, taga-adlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami-im nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako ng night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
3: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
5: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
0: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
0: Sa among mga ka-KISS,
5: sa mga kabarangayan,
6: number one,
0: kalungsuran,
6: number one,
5: and in the city of Tagbilaran,
6: number one,
5: thank you for making us number one.
7: Without the one hit music station, KISS FM.
5: KISS Pandesal.
8: The new KISS FM 102.3 is 5:32 in the morning, mga ka-KISS. Yes, is later on, mga ka-KISS, atong weather update at ang ikanong tataon, Mr. Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa. And also atong EXL Makabuhay, atong update, mga ka-KISS, EXL Makabuhay, atong Health Hour. Yes, at ang ikanong tataon sa na-diri sa KISS FM. And good morning sa ato mga ka-KISS na ito nga naka-tune in sa KISS FM. Mayang pagpaminaw. Yes, sa tanang mga nag-Facebook Live garo mga orasa to Randy Santisas. And also, mayang pagpaminaw kang Nita Valderrama and gikan ni Randy Santisas. Salamat. And to Ma'am Nita Valderosa, salamat ka Nita. Good morning, KISS FM from Lindaville, Phase 1, Tagbilaran City. Ay pagpaminaw sa tanan-tanan mga ka-KISS na tiri ato mga teachers nga nang mata na karong mga orasa. Nangandam na sila mga dadunon diha para mong sa tagsa-tagsa katulunghaan mga ka-KISS. Good morning sa ato mga school principals. Ato mga DepEd staff na to. Good morning yung tanan diha. Salamat sa pagpaminaw. Tanan-tanan nga mga kakis nga nakatunin karong mga oras na. So retro music mga kakis, awitin mo, isa sayaw ko. Diri lang sa Kiss FM, VST and the Company on Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:42 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa itong mga ka-Kiss na ito rin. Ang naminaw ka raw itong mga drivers, ganang biyahe ka rin mga orasa. Diya sa Dao Integrated Bus Terminal at itong mga ka-Kiss na diya sa Dao Central Market. May babaminaw niyong tanan sa Cogon Terminal, Cogon Public Market and... sa ato mga ka-Kiss abod diya sa Totolan Isdaan, may papaminaw niyong tanan diya. It's a EXL time mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BT Street, Tagbilan City, uban ng mga suking butika diri sa Luigan sa Bohol. Ang EGC Gypte mga ka-Kiss or klase sa lamok nga nagdala o makamatay nga dengue mga ka-Kiss. Nananay solusyon na mao ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare OL mga ka-Kiss. Nindot kayo din siya, proteksyon batok sa dengue. Kaya naglaganap na kayo mga dengue na ito karon mga ka-Kiss, no? Naghanap kayo mga dengue cases karon. So, dapat na dura tayo proteksyon sa itong lawas. Gamita ang maong EXL All-in-One Skincare OL. Huwag itong mga nagluya ilang lawas, kapoy sa trabaho. Ubos ang immune system na ito. Bagsak immune system. So, dapat doon natin mga food supplement or suporta ng mga gamot, nga halaman gamot or mga herbal mga ka-Kiss like kaning EXL Makabuhay Capsule ang proteksyon ninyo batok sa atong mga pagluya-luya, kapoy sa lawas o proteksyon sa nisa batok sa dengue mga ka-Kiss. Dapat baskog na kanunay o dilita basta-basta madutlan sa mga sakit mga ka-Kiss. Gamit ang EXL Capsule o ang EXL All-in-One Skincare OL mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City o uban ng mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kiss Pandesal.

0: Ato pabinaon karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa sa atong latest weather update today, mga kakis.
1: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalabuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gi-monitor o gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan, kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far, nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha, kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan, o na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, o na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 119.9 degrees east. Samtang kining mga low pressure area embedded kini along ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon ug ingon sab sa Kabisayan ug lakip na sab sa Mindanao. Samtang kining mga low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa pangbahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor o gi-bantayan kining usa ka bagyo, usa ka nahimo nang usa ka tropical storm nga doon ang international name nga si Du Hoan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang tropical storm nga doon ay international name nga si Du Hoan. Gibraban ang kinibasis na ng available ng mga dita na kinimimutang sa 2,970 km east of northern Luzon o na kinis sa coordinate ng 17.8 degrees north, 149.8 degrees east. Samtang nagnala kinisangin, nga doon ay gikusgun ng mukabat nga doon na sa 75 km matagnak na doon sa sentro o nga doon na kinigas tinis o pagkurusangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagnak na. O kininagayrog sa direksyon, aminan imanang silangan or north-northeastward na doon ay gikusgun sa pagirog 20 km matagtak na. Inoon ka na yung bagyo, layo ni sa ato sa nasod, wala ka na direct ipikto diri sa ato sa nasod. O ingon mo sa ubos na iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan, o lakip na sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpian sa Tagbilaran. O gingon man sab ditong dapita sa may Mimaropa, Bico Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Kanyang mga lugar karong adlaw makasinati kitang maragumon ng kalangitan o nikatag ng mga pagulan, mga pagpanupakilat. Gumikan sa ITCJ o gingamsab kining mong low pressure area. Samtang upang bayan sa Mindanao, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanago, mugento na sa usahido na marugumo ng kalangitan, o kinupanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga bayan sa Luzon, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanago, mugento na sa usahido na marugumo ng kalangitan, o ginumulan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasangpan o ngato na sa paingon ngato sa batang silangan nga may mabsalabi sa Southern Luzon o gingon man sab sa tibuok Kabisayan o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sab din itong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa may silangan ug pengon ngadto sa silangan nga may mustabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tun dapit sukod sa temperatura magasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.42 sa kahapon nun. Din nila lang kutub, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonaire Station,

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:07 in the morning. Yes, good morning sa tanang mga kakiss na today. Ang naminaw karon to Doris Caloyong and to Erwin Sage. May papaminaw niyong tanan niya. Ato mga pinalagang listeners na nakatune in sa Kiss FM. Ato mga frontliners. May papaminaw niyong tanan niya. Ato mga listeners and naminaw karon. Good morning diha sa Dumaguete City. Diha sa may... Yes, ato mga kakiss diyan nga naminaw karon sa Banati Hill. Yes, nga naka-tune in sa Kiss FM si Leonard and si Benji. May papaminaw diyan sa tanang mga taga-Buol. And also good morning to Engineer Ondoy Bacamante and to Byroni Tandok. May papaminaw niyong tanan diyan. Ato mga listeners naminaw sa Kiss FM. Also, good morning sa tanang mga naka-Facebook Live. Garong mga orasa. Salamat ganyan yung tanan sa pagpaminaw. Atong mga listeners, ha, naminaw karon diha sa Tagbilaran City Central Elementary School. And also diha sa Bohol National High School. Sa Dr. Cecilio Putong National High School. Salamat kayo sa tanang mga faculty and staff diha. And also sa tanang mga listeners nato diha sa Baisu. Sa Baisu, Maine. And sa tanang mga brands sa Baisu diha. And TCC, Tagbilaran City College. And yan sa may listeners po nato sa may HNU, Holy Name University. Ay papaminaw niyo yung tanan niya. 6:09 in the morning, mga kakiss. Atong paminawon karon si Doc Glenn sa atong EXL Makabuhay, atong Health Hour, mga kakiss.
1: Kiss EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan. At nandito muli tayo ngayon para maghatid po ng tamang impormasyon na mga gamit po natin sa pang-araw-araw na buhay. At syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang inyong maaasahang kasama para sa holistic wellness solution kasama sa ating araw-araw na advocacy, na sisiguraduhin naming maging malusog kayo, masigla at maging masaya sa araw-araw. Today's What's Up Doc topic, we're going to talk about the importance on how to follow the TCM organ clock. Yes po, I don't know if you are familiar with the TCM or that this is what we call the traditional Chinese medicine organ clock, pero huwag kayong mag-alala dahil i-explain po natin yan in layman's term, straight to the point at syempre practical para masundan po ninyo para sa inyong daily routine.
3: What's up Doc?
4: What's up Doc?
2: Unahin muna natin ano nga ba itong TCM organ clock. Sa traditional Chinese medicine, naniniwala sila na ang katawan ay merong tinatawag nating natural energy cycle na tinatawag pong qi and qi. At ito ay dumadaloy sa ating katawan sa iba't ibang oras ng araw. Example, between 1 a.m. to 3 a.m, that's the liver time. That's the liver is very active. Between 7 a.m. to 9 a.m, that's the stomach time. Therefore, yan yung oras ng pagkain mo. At kung hindi mo ito masusunod, ang mga natural cycle na ito, posibleng maapektuhan ang function ng organs mo at humihina po ang immune system. Wala pa ang mga health condition mo. Now, let's go through each organ at ang time slot nila. Gamitin nyo ito as guide sa inyong wellness routine. Now, let's start with 3 a.m. to 5 a.m. That's the right time of lungs. Ito yung pinaka-active time po ng baga na kung saan nangyayari po ang deep oxygenation, detoxification, at renewal ng respiratory system. Habang tulog po ang karamihan, ito po yung ideal ng oras para gumising ng maaga at mag-practice ng quiet meditation, breathing exercise, or prayer upang maging malakas ang daloy po ng qi or life of energy. Now, let's proceed to 5 a.m. to 7 a.m. That's large intestine. Ito yung oras na kung kailan pinaka-active ang large intestine. Kaya ito rin ang pinaka-mainam na panahon para sa bowel movement o pagdudumi. Sa panahon ito, ang katawan natin ay may natural na nagde-detox at tinatanggal ang mga waste o toxins na naiipon mula sa nagdaang araw. Ito yung pinaka-best time na uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee also para suportahan ang gut system natin. Sabayan din po sa oras na ito, yung pag-inom po ng tubig kasi ito yung pinaka-right time para magkaroon po ng magandang bowel movement sa iyong colon. Now, let's proceed to 7 a.m. to 9 a.m. This is the right time of your stomach. Pinaka-ideal po ito sa oras sa masustansyang agahan dahil aktibo po mismo ang stomach meridian nyo po. According to the studies, ang pag-digest sa pagkain sa panahong ito, pinaka-malakas ang digestive fire sa ating katawan. Kaya at mas madali nitong nako-convert ang nutrients mula sa health meals tungo sa energy. Ang pagkain ng mainit at real food tulad po ng sabaw, lugaw, itlog at oatmeal na nakakatulong para mas ma-absorb ng katawan ang lahat ng essential nutrients nito. Now, tungo naman po tayo sa kasunod na oras, 9 a.m. to 11 a.m. This is a spleen time. Ang spleen ay responsible sa pagsipsip at pag-convert ng pagkain sa energy. Ito yung key na ginagamit po natin sa buong katawan. Sa time na ito, peak ang digestive at cognitive function mo. Kaya, kung may examination ka, brainstorming o mahalagang meeting, ito yung pinakamainam na oras dahil klaro ang pag-iisip at mataas ang focus nyo. Alright, proceed tayo from 11 a.m. to 1 p.m. Alright, bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala lang po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Stay tuned!
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
3: Pangutana, ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang cup niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra.

0: adto baka sa barato pero dili sigurado, o adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado. Busa anhi nata sa makasiguro o kompleto. EXL Makabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Hi, it's EXL Makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Muli tayong magbabalik sa ating programa. Alright, proceed tayo from 11 a.m. to 1 p.m. This is a heart time, no? A peak time of heart meridian. According to the traditional Chinese medicine, kaya't ang circulatory system natin ay pinakamainam nitong condition, dito rin dapat na mag-focus tayo sa emotional well-being natin. Kaya kung ikaw ay stress, mabilis na napapagod, kinakabahan, o magkakaroon ng palpitation, sa oras na ito, mainam na kumain ng tanghalian ng kalmado. Hindi po sobra-sobra. Hindi rin po yung tipong eager mabilisan, no? Hindi po nagmamadali po kayo, ha? At iwasan ang galit, init ng ulo habang ikay kumakain. Alauna hanggang alas tres po ng hapon, this is the right time of your small intestine. Pinaka-active po nito sa mga oras ito ang small intestine nyo. Dito nangyayari po ang critical process ng pagsala at pag-absorb ng nutrients mula sa kinakain mong tanghalian. Kapag nagkaroon po kayo ng light activity, restful break sa oras na ito or nap, mas natutulungan po ang katawan mo na ma-maximize ang nutrients absorption at digestion. Kaya mainam po talaga na sinasabi po natin ang power nap or quiet time para hindi ma-overwhelm ang digestive system. Ang pagparelax sa time slot na ito ay hindi po katamaran, kundi bahagi po ng inyong epektibong wellness strategy para sa mas masigla at malusog na katawan. Sa Japan nga, ginagawa nga ito. No? Meron silang nap time, mga ganitong klaseng oras. Alright, let's proceed to 3 p.m. to 5 p.m. This is a bladder time. Ito yung bladder meridian time or ang ating bladder meridian ay nasa peak function. Ito ang oras kung kailan mas epektibong nililinisan o inilalabas ng katawan ang liquid waste gaya po ng toxins at excess fluids.

0: energy at makakatulong sa mas balanced circulation ng ki. Now, 5 PM to 7 PM, this is the kidney time. Ito yung oras na kung kailan pinaka-active po ang ating kidneys, ang organ na responsable sa vital energy ng ki, longevity, fertility, and bone health. Dito, nare-recharge ang katawan mula sa buong mag-araw na trabaho. Kung overstress o pagod ka sa oras na ito, maaaring maubos talaga ang kidney essence mo na pwedeng magdulot po ng low energy, hormonal imbalances, weak immunity, at premature aging. So, importante po mag-relax po sa mga oras na ito. Now, proceed tayo 7 PM to 9 PM. This is a pericardium or heart protector. Sa oras na ito, pinaka-aktibo po ang pericardium, ang energy meridian na nagpo-protecta sa ating puso. Physical man o emotional man, ito ang oras po ng emotional healing, intimacy, at pagpapalakas po ng circulation ng dugo. Kapag nagre-relax tayo sa oras na ito, tulad po ng light stretching, bonding, and loved ones, o simpleng panalangin, mas lumalakas po ang connection ng puso natin, isipan, at mga activity na ito ay tumutulong sa bumababa po ang stress hormones. Mapapanatili din na maging malusog ang tibok ng ating puso, mapapalakas po mismo ang ating relasyon sa sarili at sa iba pa. 9 PM to 11 PM, that's what we call triple burner. That's an endocrine, that's an immune system. Sa oras na ito, ang triple burner ay kumakatawan sa ating endocrine at lymphatic system. Ito ay aktibo sa pagkaayos po ng hormones at pagpapalakas ng immune system. Now, 11 PM to 1 AM, this is a gallbladder time. Ito yung oras na kung saan pinaka-active ang gallbladder niyo po, na may mahalagang papel sa pag-detox ng taba, fats, at mga decision making o mental clarity. Kung gising ka pa sa mga oras na ito, naaantala ang paglabas po ng bile na tumutunaw sa taba at naapektuhan din ang mental function. Alright, last one is 1 AM to 3 AM. No, ika nga nag-start tayo ng 3 AM kanina. So ngayon, 1 AM to 3 AM, this is the liver time. Ito yung pinaka-importanting oras para sa natural detoxification ng ating katawan. Sa oras na ito, aktibong-aktibo ang ating atay sa pag-filter po ng dugo, pagtanggal ng toxins, pag-regulate ng hormones, at pag-store ng nutrients. Ngunit kung gising ka pa nito, lalong-lalo na kung gumagamit ka ng gadgets na istorbo ang proseso ng liver detoxification o even umiinom ka ng alak, pag laging puyat, tumatagal sa katawan ang lason at nagiging sanipo ng pagkapagod, acne, hormonal imbalances, and even fatty liver. Kaya mahalaga po ang deep sleep, uninterrupted sleep sa mga oras na ito. Iwasan ang mga gadgets bago po matulog at matulog po ng maaga, ideally by 10 PM para gumana na maayos ang atay mo. Now, what happens if you don't follow this clock? Of course, in the long run, you will suffer any kind of degenerative diseases. Mapapansin po natin, nagkakaroon po tayo ng disruption sa natural rhythm ng ating katawan. Kapag puyat ka, kumakain ng maling oras, at stress ka sa buong mag-araw, nababago po ang energy flow ng organs mo. Imbis na mag-heal, mas lalong nanghihina po tayo. Sa bawat araw, gawin nating priority ang ating kalusugan. Huwag nating hayaan na ang stress ang magdikta sa ating buhay. Sabi nga nila, a calm mind brings inner strength and self-confidence. Stay healthy, stay inspired, and stay grateful. Dahil buhay ka, dito sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kiss FM.
5: Kiss Pandesal.
6: The new Kiss FM 102.3 is 6:19 in the morning. Yay! Hi there to Bro Midwin Inting. May papaminaw niyong tanan diha sa tanang mga taga-Kanai Tampa sa SPC and sa mga Inting family. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Salamat kay Doc Glenn sa atong EXL Makabuhay, itong Health Hour. Mauto mga kakiss. Ato mga frontliners dahil nabinaw karon diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Salamat kayo. And diha sa may Ramiro Community Hospital. Salamat sa pagpaminaw. Diha sa Ace Medical Center. Diri sa Co-op Hospital. Thank you so much for tuning in. And ato mga kakis po diri sa Bohol Doctors Hospital and sa Community Hospital. Salamat sa pagpabinaw sa tanang mga 7-Eleven convenience store nga naka-tune in sa Kiss FM. Thank you so much sa tanang-tanang mga kakiss. 6:20 in the morning, mga kakiss. Another TikTok dance. Ito mga karon pa ng mata diha. Kaya naldugay mata. Dis aga ni kagigitan kagabi. Dis aga ni kasuri-suri kagabi. Kaya nagaon siguro ni mga humbang lata. Namistas mga sityo, namistas barangay. Yes, kato mga nag-fiesta diha. Happy fiesta na yung tanan. 6:21, Kiss Pandesal on a Thursday.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: The new Kiss FM 102.3 high day sa tanang mga kakiss na ito rin. Kanaminaw ka ron to Bro Bernard Puliscas Jr. May papaminaw ni Muriha Bro. Good morning and sa tanang mga taga Bicu Toda. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga taga Bicu Toda niya. And to Bro Bernard Puliscas Jr. mga kakiss. Time check is 6:32 in the morning.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. See

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyo ka na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiografting?
3: Ay, naku, yung kaya kausaban, nakpertig yun ako. Ma, namagsakit akong lunghan, uy. O, makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O, nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small cath lab.
4: Mahayon ay ma, mahayon ko ay nga maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram suno si man na.
4: Aba o pa ma, mahayon ko ingon ana. Dangko, kitinabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol.
1: Kasaligan mo.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, nyo karong mapalit sa mga suking butika o diri sa atong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang atong oras sa alas 7:03 sa buntag.
1: Buhay Plus!
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
4: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras atong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinaka masarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
5: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindiella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
6: In Cintiella Original Fashion Shop.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, dagat ko na-inom. Pero dagat na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dali yung kubilim.
9: Naging tigum si Gobernador Ares Cimentado sa World Bank. Aron hapsayon ang pagtukos sa Mo Quarter Project dito sa Lungso sa Lupo.
0: Mo epekto karong September 21 ang 20 pesos nga pritihan sa tricycle kunway mga kakulian matod ni Konsehal Ide Borja.
9: Sa atong police report, desidido nga mukiha ang estudyante batok sa lalaki nga mikulada kaniya sa McDo J.A. Clarin. Samtang McDo, may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan sa Tagbilaran.
0: Magtukod og laing water treatment plant ang Richly Water sa may Uhan Spring, lungsod sa Cortes.
9: Libreng screening og opera sa suso, ipahigayon sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center karong Oktubre 19 ngadto sa Oktubre 23.
0: Imahe ni San Pedro Kalungsod, subleng muduaw nga ni sa atong lalawigan karong adlaw Lunes.
9: Nangaangol ang tulo kasakay sa duha ka motorsiklo human na aksidente nito sa lungsod sa Baclayon. Sa balitang regional, niayo na ang kalidad sa hangin nito sa Metro Cebu, gikan sa Very Unhealthy, matod pa sa Environmental Management Bureau, SEFM.
0: Samtang sa kauluhan, kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte pisikal nga may tungha sa ikatutong status conference sa ICC.
9: Giauhag ni Kongresista Robert Ace Barber sa Attorney Harry Roque, nga mo pauli na sa Pilipinas og atubangon ang iyang mga kaso human madinay ang asylum application dito sa Austria.
0: Sa gawas sa nasod, gastos gubats Iran may abot na 38 billion pesos. Nauman pa yun ganing musaka pa og 3 billion matag buwan.
9: Sa paugnat sa kusong, gipasalig sa Philippine Sports Commission nga ilang tabangan si Pinay tennis star Alex Ayala isip representante sa Pilipinas para sa Asian Games. Sa palitang artista, gibasura sa korte dito sa siyudad sa Makati ang reklamo batok kang Michelle D, Rian Ramos o Samantha Panilio kalabot sa kasong direct assault o illegal detention.
0: Mga itong mga uluhan sa atong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis atong dapit. Gitangtang sa ombudsman sa katungdanan si Mayor Al Tacula di Asaduero tungod ganis kasong grave misconduct kumikan sa financial interest sa duha ka proyektos sa Duero nga gikontrata sab kini sa iyang construction company. Samtang si Mayor Tacula voluntaryo kini makadaog pwesto kagahapon na panmusaka mo pasaka kini og motion for reconsideration. Kompletong detalye alagad Alen Duidora.
1: Gisilutan sa Office of the Ombudsman si Duero Mayor Al Cadorniga Altax Tacolad og dismissal from service kumara matuddan sa ombudsman nga dunay igong ebidensya sa iyang paglapas sa balaod batok sa conflict of interest o grave misconduct. Usa sa mga nagiha sa mayor nga nakuan og pamahayag sa DYRD balita mikorperma sa desisyon nga ilang nadawat pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Wa pa hinuon kini mohatag og dugang detalye apan ang mao nga desisyon gipublikar no sa pinaagi sa social media. Base sa desisyon nga gipitsahan og Setyembre 1, 2026 na matud-an sa ombudsman nga si Tacolad nakalapas sa Section 7 og Section 9 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, lakip ang may kalabtanan sa provision sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 7160 o Local Government Code. Nakasentro ang administrative complaints sa aligasyon nga dunay financial interest si Tacolad sa duha ka proyekto sa iyang lungsod, ang River Control Project o Rain Water Collector System. Matod sa ombudsman, ang iyang construction company nga Altax Construction nakasulod sa mga kontrata alang sa mga proyekto samtang siya nagserbisyo isip municipal mayor. Suma sa ombudsman, nakadawat ang kumpanya o kinatibukang bayad nga 76.2 million pesos alang sa mga proyekto pinaagi sa authority to debit account o mga cheque, payment documents o guban pang ebidensya. Ingon sa ombudsman, nga ang balaod nagdili sa usa ka local chief executive sa pagabaton og direkta o dili direktang financial interest sa pribadong negosyo o transaksyon nga gidili kaniya samtang anaa sa katungdanan. Na palgan usab nga wala niya ma-divest ang iyang business interest sa construction company human sa iyang pagkalingkod isip mayor. Tugon niini, grave misconduct ang nakit-an sa admissive case o gipahamtangan si Tacolad o dismissal from service, lakip ang forfeiture sa retirement benefits, perpetual disqualification sa paghawid og public office, cancellation sa eligibility o pagdili sa pagkuha og civil service examinations. Gawa sa administrative case, nakitaan usab sa ombudsman nga dunay sufficient evidence alang sa criminal complaint batok kang Tacolad tungod sa gingong paglapas sa Section 3, RA 3019, Section 7 o 9 sa RA 6713 o Section 514 in relation to Section 89 o RA 7160. Samtang, opisyal nga gipahibaw ni Tacolad ang iyang pagkanaog sa pwesto isip pagpatuman sa mando sa ombudsman. Samtang gikatakda usab kini nga mo file og motion for reconsideration subay sa due process.
2: Kaninang buntag nakadawat ko o dismissal order from the ombudsman, which is demando na effective immediately, no? Kinahanglan na i-execute dayon, no? Ang maong order. Nasayot naman mo almost 2 years na doon na yung pasaka na tuog kaso, no? Kabahin sa project sa Barangay Lubugon na gibit ni siya sa DPWH. And then, ang ato afford na mga kaatbang sa politika, mao ang nipasaka sa kaso nini. Ato ang atubang itong kaso, no, for almost 2 years. But unfortunately, nigawas ang result na dili pabor sa ato a. Listen good daw ato, knowing na wala tayo gihimo na daotan, knowing na wala tayo gitawkaw ng korta, dili ni about na namurap si inyong mayor, dili ni about unsa ga abusar sa serbisyo.
1: Gikatakda nga mahulip kang Tacolad isip mayor, mao si Vice Mayor Hernes Bahaw pinasubay sa roles of succession. Kini si Alen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa laing bayan sa itong mga balita, gitutukan sa provincial government sa Bohol ang proyekto sa panubig dito sa Lubok. Ato sa Malampusong Tigom, kauban ang World Bank, nga gipangunahan ni Water Practice Manager Michael Chan Webster. Sumapak ang Gobernador Ari Cimentano, ang proyekto gitumong sa pagsulba sa dugay ng problema sa kakuwang sa supply sa tubig sa 8 ka mga lugar sa Bohol, susama sa lungsod sa Lubok, Sikatuna, lungsod sa Corelia, lungsod sa Baclayon, lungsod sa Albor, Dawis, Panglao ug siyudad sa Tagbilaran. Gilauman nga ang proyekto makatabang sa pagsiguro sa mas lig-on og igong supply sa tubig alang sa mga residente sa nahisgutang mga lugar. Ilabi na sa mga komunidad na kanunay makasinati og nihit og dili regular nga aga sa tubig. Nagpasalamat usab sa mintado sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government kon DILG og DENR tungo silang suporta sa pagpalambo sa maong proyekto alang sa probinsya sa Bohol.
0: 18 minutos pasado alas 7, Teresa, itong DRD Breakfast News. Muepekto karong Setyembre 21 ang 20 pesos nga plitihan sa tricycle kung wa kini mga kakulian. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
4: Kung walay mga kakulian, muepekto ang 20 pesos nga plitihan sa tricycle sa siyudad sa Tagbilaran sugod sa Setyembre 21 adlaong Lunes. Kinisumala pa ni Consul Eunides de Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, human hingpit nga giaprubahan ang 5 pesos nga usbaw sa plitihan sa tricycle atol sa regular session nitong Martes.
5: Klaro na naha kay itong mga drivers ron, huh? Operators nga nakapaminaw sa itong session, di pa nimo take effect. So, huwag ma-sign na ni Mayor, ma-publish ni karong Sunday. So, ang effectivity ani nga makulikta ni sa itong mga drivers and operators will be on September 21. Kung walay kakulian, no?
4: Sa provisional authority sa base fare sa tricycle, 2 pesos ang matag musunod nga kilometro. Maton ni Burha, ibabot nga pirmahan ni Mayor Ginyap karong si Manaha, ang resolusyon sa provisional authority ug ipatikini sa lokal nga pamantanaan. Ubo sa bagong pliti, 16 pesos ang plitihan sa mga kwalipikado sa 20% diskwento, lakip ang senior citizens, estudyante o persons with disabilities, samtang peso o 60 centavos ang succeeding kilometer alang kanila. Samtang wa pa kini mahimong epektibo, sumala ni Burha nga magpabilin ang kasamtangang 15 pesos nga base fare o 3 pesos matag musulod nga kilometro, lakip ang mga diskwento ubos ang kasamtangang ordinansa. Giklaro ni Burha nga temporaryo lamang ang bagong pliti o mahimong usbon kini kung muus-us na ang presyo sa produktong petrolyo. Gigan sa sanguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Bibi Tero, Sochetero, Claudia Carter, Nestor Carter. Si Jinges Buslon nga naminaw karon sa DYRD, si Patrick Panong Ridulia nagtanaw pod sa DYRD Facebook, si Juanits Narisma Ugatis Prima nagtanaw pod kanato karon. Sa atong police report, disidido nga mukiha ang estudyante batok sa lalaki nga mikulata kaniya sa McDo J.A. Clarin. Samtang McDo, may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan din sa Tagbilaran. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
6: Seryoso nga gihatagan o pagtagad sa management sa McDonald's J.A. Clarin Street Branch ning siyudad sa Tagbilaran ang insidente sa pagpangulata sa usa ka customer sulod sa ilang establishmento nga mikaylap sa social media. Sa official statement sa management sa McDonald's, ilang gibarayag ang dakong kasubo nga nahitabo o gihatagan o gibugaton ang ilang restaurant na lugar diin ang mga pamilya makapangaon, ang mga higala magtapok o ang mga tao mubati o luwas o giabi-abi. Matod sa management, dili gyud unta lugar ang ilang establishmento din adunay mubati og dili luwas. Gipaniguro usab sa management nga seryoso nilang gitagad among insidente og hugot nga nakigtambayayong sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan aron matabangan nga masiguro nga mahatag ang hustisya. Tungod sa nagpadayong investigasyon, wala na mahatag og dugang opinyon o komento ang management subay sa tambag sa ilang legal team. Nagpasalamat usab ang management sa ilang mga customer alang sa barayong pagsalig o pagsabot samtang nagpadayong ng investigasyon sa insidente. Samtang ang biktimang si Kian Igama nga nahinabi sa DYRD balita mingon nga disidido kining mopasaka og kaso batok sa suspect. Matod niya nga nailhan na ang suspitsado og gikatakda silang magatubang sa buhatan sa kapulisan aron nga makigsettle. Apan matod ni Igama nga dili siya interesado nga magigarildo human sa naangko niyang mga bunog sa naog kalawasan tungod sa pagpangulata.
7: Nailhan na sir niya na ay gapaingon nga makigpanda sa station o makigstorya. Sa kaan kaso sir, ang ayon dun matagal na yan ang mga tawid. Sa diri sa oo, Bukol, yan na, lagod puro yung bunog diri, pero hindi lang may ilan, may buhok ba? Pero dagan yung Bukol sir, ayo ayo ang likod sa uwa.
1: Gibutya usab ni Igama nga nagsugod ang insidente, sa dihang ang suspek una nang nagbinastos sa iyang uyab samtang nagsakay sila og motorsiklo.
7: Moto nga, ang partner nagbantay, binaay lagi niya, nagod siya sakay po nga bae, niya, wago siya rason na ito nga maginad ko ba, ako po siya partner, di ba? Itutok lagi siya duga niya, wag, okay. Nilap ko na, kay siya may nakabantay, ako nakabantay po, nagaringi man, moto nga, ang gibara, wag yan na, gisigitan no, huwag man niya, yan na ba, moto nga, gi-overtake na ako, ano na siya, gisibato siya tinuod, kaya mo lang, kapit ko na, o naitok ko na ito niya.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Kini D-Y-R-D Breakfast News, ito kini sa Maing Tinguhas, Island City Mall.

0: Magatukod og laing water treatment plant ang richly watered diha sa may Ohan Spring lungsod sa Cortez. Alang sa dugang detalye, ato pa minan pabalik si Alaga Dali Doidora.
1: Mukabat sa 5 million liters per day sa tubig ang kapasidad nga tukuron sa Ohan Spring Water Treatment Plant sa Barangay Lourdes Cortez nga may ikalimang water treatment plant sa Richly Water Inc. Kagahapon adlaw sa dihang pormal nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa maong water treatment plant. Matod ni Richly Water General Manager Al Galinawan, mukabat sa kapingkudkulang 100 million pesos ang kinitbukang gasto sa proyekto. Lakip na ang mga piping o linya sa paghatod sa tubig. Ang Ohan Water Treatment Plant gituyo aron mamahimong dugang tinubdan sa supply sa tubig alang sa mga konsumidor sa Dawis ug Panglao ug uban pa. O magsilbi usab nga suporta sa unang water treatment plant sa Richly sa Patrocinio Cortez.
2: This plant will support our potable water supply. This will become one of the major support ato sa Malingit plant, which should have additional of 5 million liters per day. Ang atong pipeline will be connected somewhere in Manga. Ato nang ituyo for us to improve further our pressure adong diri sa may Futulan. But eventually, ang supply will be an added volume going to Dawis and Panglao. So we have now three plants supplying Tagbilaran, Dawis and Panglao. We have the Malingin plant, which we are targeting to produce 14 million liters per day. We have the first support, which is the Luktob water, water treatment plant with a capacity of 5 million liters per day. And first consideration why we consider Wuhan is for us to become more flexible when it comes to water supply.
1: Target sa kumpanya nga mahuman og mahimong operational ang maong treatment plant sa Abril tuig 2027. Gilauman nga ang dugang kapasidad makatabang sa pagpalingon sa water supply sa mga lugar nga giserbisyuhan sa Richly Water, ilabi na samtang nagkadaghan ang pagpanginhanglan sa mga konsumidor sa tubig. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
3: Good morning ni Richie Montañez. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Piti humawid ang tanaw. Lito maghinay nagtanaw pod. Si Ma'am Grippy Alas na minaw ka na to karon. Net-net pansito. O Zutika, kon Zutika Imado diya sa Laya Baclayon. Libreng screening o opera sa suso. Ipahigayon sa Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center karong Oktubre 19 ngadto sa Oktubre 23. Atong paminawod ang report ni Zara Arcayena.
4: Ang Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center mupahigayon og libreng screening og opera sa suso karong Oktubre subay sa selebrasyon sa Breast Cancer Awareness Month. Si Dr. Andrea Fontanar, General Surgeon og Surgical Oncologist, kauban si Dr. Sara Aurora Tabada sa Department of Surgery sa GCG-MMC nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga ipahigayon ang libreng opera sa suso sa Oktubre 19 hangtod 23, 2026. Matod ni Dr. Fontanar, padayon nga mudawat ang tambalanan og pasyente para sa screening sa dili pa himuon ag pagpang-opera sa breast and tumor clinic. Ang libreng surgery drive naglangkob sa major breast surgeries nga breast cancer, massive benign breast tumors, minor breast mass excision, mammogram, breast and axilla ultrasound, CT scan, whole abdominal ultrasound, breast tissue biopsy og immunohistochemical staining. Giawhag ni Dr. Fontanar ang mga babae nga magpa-screening mintras sayo pa ilabi na katong na-diagnose nga adunay breast cancer sa pagpahimulo sa serbisyo aron mahibal-an kung aduna bay problema sa suso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa mga adunay Smart TV, ayaw kalimot sa pag-like o na i-follow ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa. Masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan o na pinakabagong balita direkta mismo sa inyong mga telebisyon. Imahin na sen Pedro Kalungsod, subli sab kining muduaw sa atong lalawigan sa Bohol karong adlaw Lunes. At ang pabinatong balik, alagad Ray Tutas.
5: Ang pilgrim image ni San Pedro Kalungsod mibiyahe sa nakilalaing mga parokya dioseses o unibersidad sa nasod o sa gawas sa Pilipinas alang sa pagsimba o pagpanapad sa iyang dibusyon nga nailan usab nga Duaw Pedro. Ang imahin sa ikaduhang Pilipinong Santo subling mubisita sa Bohol karong September 21 hangtod 23. Sa Diocese of Tagbilaran, ang balang imahin ni Pedro Calungsod mubisita karong September 21 hangtod 22 sa Diocesan Shrine sa St. Joseph the Worker Cathedral, samtang sa Diocese of Talibon sa September 22 hangtod 23 sa Most Holy Trinity Cathedral sa Talibon. Ang nasod ng panaw, nagsilbi usab nga espirituhan ng pagpangandam alang sa usa ka makasaysayan ng tuig sa mga selebrasyon sa 2017 nga nagtimaan sa ika-355 nga anibersaryo sa pagkabarter ni San Pedro Calungsod, ika-360 nga anibersaryo sa pagbiya gikan sa Pilipinas paingon sa isla sa Marianas, ika-15 nga anibersaryo sa iyang kanonisasyon o ika-25 nga anibersaryo sa pagpahinungod sa Archdiocese sa Sugbo nga shrine ni San Pedro Calungsod. Unang miabot din sa Bohol ang replika ni San Pedro Calungsod niyatong Oktubre 18 sa Balilihan. Ang Duaw Pedro labaw pa sa pagbisita sa usa ka balang imahin, usa kini ka espiritual nga panaw pangaliya nga nagdala sa pagpamatuod og misyonaryong espiritu ni San Pedro Calungsod nga mas duol sa mga lokal nga simbahan, mga pamilya, mga kabatanonan, mga katekesta o mga dibuto nga nagpalig-on sa panagiusa og nagbag-o sa kadasig sa misyon. Si San Pedro Calungsod usa ka batanong katekesta og sakristan gikan sa Kabisayan nga namatay nga martir sa Guam niadtong 1672 uban ni Padre Diego Luis de San Vitores. Gikan sa St. Joseph Cathedral kini sa rito ta sang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Chris Inking, Artemia Inking, dahil sa Tawala Banglaw, si Lisa Lipio na minaw ka na to karon, agaw Janice Charot, ang kinagwapahan din na, o si Jay Charot og family. O Germa Shiga, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook, Ronilo Rintuaya, nagtanaw po, o si Fel Borja. Nangaangol ang tulo kasakay sa duha ka motorsiklo human na aksidente dito sa lungsod sa Baclayon. Ato paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
6: Ilalayo dagan there's ang Galeries Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kini nakabangga og laing nga motor dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae nga 32 anyos taga Poblacion Katigbian. Ang iya usab nga bike rider nga 23 anyos nga mar sa barangay Tripol sa lungsod usab sa Katigbian. Tuwa na sa ira gagapon sa malasay sa kurinta sa buntag nga kini nga duha nga padung naunta kini sa tuwang request tag bularan ug pag-abot sa may barangay Guanon Baclayon. Ug sa tuwang mapaginabi ni Police Staff Sergeant Erica Puentes, Police Alonso Baclayon.
7: Commander, katong motor nga ang motorcycle one nga taga Guanon padung ug Tagbilaran. Okay. Ang motorcycle nga to nga taga Katigbian padung ug Tagbilaran. Okay. Pagliktor sa motorcycle one, pagliktor ba? Nadasmag ang motorcycle to sa pilikton nga motorcycle 1. Okay. Pagkadasmag, nangatumba sila, unya ang motorcycle to, nga nagadasmag sa motorcycle 1, mibangga sa tricab nga nag-parking sa kilid sa karsada.
8: Na, usay ilang mga sitrumen sa tricab?
7: Naguwat ba ang investigador na mudin ay mabalik ng mga driver sa Giwanon o taga-Katigbian ari? Basin ugma siguro kay gidala mo sa hospital kanina. Pero ang initial sa tricab, katong driver, yari kanina ang initial nga iyang gipa tanaw ang iyang gamit niya Dreykab makabat o 14 mail ko no?
8: Tagay siya ba ng Dreykab? Tagay siya to?
7: Ang Dreykab sir pag iwan nun ako sir.
8: Nagyara po, nagparking ka?
7: Oo, nagparking. 65 anos ang edad.
8: Okay.
6: Karon nga buntag ito ang gisusi kanay nga duha nakaangkong ng mga angol bunok sila ang kaluwasan og nanausab kuno sila sa luwas nga kahimtang nakatong ilang gibanggaan nga driver sa usa ka motorsiklo nga 32 anyos taga Giwanon Baclayon nakaangkong sab kuno mga minor injury ra usab sa iyang kaluwasan. Gikanang des matangan ng Galeries Medical Center sa Lerto de Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita DYRD ng saligan sa balita DYRD.
0: Lying drug pusher na sikop kini sa bypass operation diya sa lungsod sa Kalape. Kompleto detalye alagad cell remulador.
9: Sa lungsod sa Kalape, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kalape na itabo dito sa Porokdos sa Barangay Santa Cruz. sa kalapi Lunes sa gabi. Ang maong anti-illegal drug operation sinabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa ka 34 anyos nga nagpuyo sa maong dapit kinsagi kataho nga napalitan o nakuhaan kini gidudahang shabu gikan sa posisyon sa maong suspect nga gibanabanang motimbang sa 5.53 grams kantidad kapin sa 37,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Santa Cruz Kalapi o gasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa nadakpang suspect. Narukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gipaligon sa City Government of Tagbilaran, pinagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility and Environmental Section ng kahibaw sa mga water refilling operators, pinagi kini sa gihimo ng Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa mga workshop nga masiguro, luwas, limpyo o kasaligan ang tubig nga mainom, gikan sa tinubdan ganto na sa mga konsumidor. Sa mga workshop, gitudoan na sa mga water refilling operators sa mga saktong pagpatuman sa safety measures o sa kanunay usab nga pagmonitor sa kalidad sa tubig. Matod ni Mayor Jane nga importante nga bantayan gayod ang kalidad sa tubig nga gibaligya sa matag water refilling stations nga nihi sa atong dakbayan. Gidasig sab niya ang mga water refilling operators nga kanunayng sundon gayod ang mga safety standards o responsableng atimanon ang kalidad sa ilahang serbisyo. Pinagi niini, ginauman sab nga mas mapalambo sab ang water safety practices sa mga water refilling stations o niya mapanalipdan sab ang kahimsog sa matag tagbilaranon na. Kahimtang sa panahon humaniini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, natong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga butan sa pag-asa. May butang, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ang niya kining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gimonitor o gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far, nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan. O na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. O na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 119.9 degrees east. Samtang kining mga low pressure area embedded kini along ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon ug ingon sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang kining mga low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa bangbahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor o gi-bantayan kining usa ka bagyo, usa ka nahimo nang usa ka tropical storm nga doon ang international name nga si Duhuan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang tropical storm nga doon ay international name nga si Duhuan. Gibraban ang kinibasis sa nang available ng mga dita na kinimimutang sa 2,970 km east of northern Luzon o anakin sa coordinate ng 17.8 degrees north, 149.8 degrees east. Samtang nagdala kinisangin, yung doon nagigikusgun ng mukabat nga ito na sa 75 km matagdak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis o pagkurusangin ng mukabat nga ito na sa 90 km matagdak na. O kininagayrog sa direksyon, aminan imanang silangan or north-northeastward na doon ay gikusgol sa pagirog 20 kilometers matagtak na. Inoon ka na yung bagyo, halayo ni sa ato sa nasod, wala ka na direct epekto diri sa ato sa nasod. O kingon mo sa ubos na iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan, o lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpian sa Tagbilaran. O gingon mo sa ditong dapita sa may Mimaropa, Bico Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Kanyang mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang maragumon ng kalangitan o nikatag ng mga pagulan, mga pagpanupagkilat. Gumikan sa ITCJ o gingam sa kining mong low pressure area. Samtang upang bahay sa Mindanao, makasinati lamang ang mga puprangsang pagpanago, mugento na sa usahay doon na may nagumo ng kalangitan. O kinupanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa upang bahay sa Luzon, makasinati lamang ang mga puprangsang pagpanago, mugento na sa usahay doon na may nagumo ng kalangitan. Huwag ginumaran sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, huwag nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa batang kasangpan, huwag nga ito na sa paingon nga ito sa batang silangan, nga may mabsalabi sa Southern Luzon, huwag ingon man sa tibuok Kabisayan, huwag lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, huwag ingon man sa ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan, ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa may silangan ug pingon ngadto sa silangan nga may mustabi sa mga bahin sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.42 sa kahapon nun. Dinila lang kutub, kini nagigikan sa DOEs ni Pag-asa, Albuquerque, Bonad Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bahatin DYRD Breakfast News sa Tukinis Maing Tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawhan. Daghang salamat. Umayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: This is Science Minutos. Di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang nagawang balita sa mga bahin sa itong nasod, gihatagan sa DOTR, ang LTFRB sa kabuan. Aron sa makahukom kabahin kini sa mga petisyon alang sa usbaw sa plitihan ng gisangat sa mga transport group. Kinindugang balita niyong mabati, humani ini.
11: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
12: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo diya sa lungsod sa Albor nga nagtanaw gyud nato karon sa telebisyon. Ano na din sila karaadlaw gyud sila magtanaw sa telebisyon sa atong balita karabuntag no. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo diya sa lungsod sa Albor og iha mga anak og apo magtapok gyud sila karabuntag. Rica May Palmitos, good morning. Si Kent Warren Andrecas, good morning. Pablo Presente Jr., si L. Kent Bumaya, Jay Desenilla, maayong buntag. Diha ni sa Kawasi Loon o Nueva Fida Loon, Jesse Lucia, si Archie Desenilla, Charlie Presente, Zinaida Lucias, good morning. Jessica Lucias, maayong buntag. May buntag usab ni Alexander Uncog, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Timmy Silmar, good morning, natanaw po. Dr. Roland Inting Pumatong, naminaw karon sa DYRD. Si Marilo Gamayon Pelere, nagtanaw live, gikan sa Valencia, Bohol. Nes Joel Padillo Bernabe, nagtanaw po ka nato karon. Si Ryan Palak, maing buntag, nagtanaw, gikan sa Valencia, Bohol. Si Fe Mungkada Malimot, nagtanaw po. Mabiti Humawid, nagtanaw. Usab, naminaw po ka nato karon si Nangmiri Discalyar, Amam Discalyar, Undong Discalyar, si Muloy o si Tata. Maayong pagpaminaw usab. Mayong buntag ni Ma'am Linda Pasco, Ma'am Elma Teruel, Sir Rumi Teruel, Emerson Pinos, Sir A.G. de Guzman, Sir John Maraginot o si Mark Pernia. Good morning, natong tanan.

0: Ang mga kanal nga naa sa aton kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada.

0: Ducks, join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.

0: the best view for you.
1: Tingo sa katawan.
2: Sa katawan.
3: Okay! May buntag pagbalik sa tanan nga mga bulanon og sa tanan usab nga nakapaminaw ning maong broadcast asa ka man sa kalibutan karon. May buntag usab sa tanang mga listeners sa 102.3 Kiss FM labi na gyud sa atong abtik nga DJ. Say Deji Cyrus Da!
4: The Boxer.
5: Ah, sumpay na yun.
6: Lugaya po ka.
4: Sabi na kayo imong dutsuhon ba? Tanaw pa maday ka
3: na. Mauna na ito ang signature.
4: Okay. Salamat kayo. So, atong oras, alas 8:03 na mga kaigsunan. So, muna nga, salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw sa V92.7 FM Maygala, no? O niya, sa Kiss 102.3 FM ang kaigsunan. So, tanan na to mga suking tigpaminaw, no? Salamat kayo. At ya, padayon ta partner.
3: Atos sa ang basahon na yung mga nag-comment, no? Kay daghan na kayo. Basig din nato mato og basa ni.
4: Oh, basahan na kay gigastuhan ra ba na og higayon oras sa padangat.
3: Mayong pagpaminaw ni Rene Chris Kanja Arcamo, matod pa niya good morning mga idol. Mayong pagpaminaw usab ni Chuna Ayok Balighot, matod pa niya, good morning mga sir, God bless us all. Mayong pagpaminaw ni Sir Peter Dublas, mayong buntag si Romeo Xerdan, wala na'y lain programa tingog sa katawan, labaw pa sa number one. Grabe, number two.
6: Kung may labaw pa, number one, number two.
4: Ayos, ayos.